0: parang mata natin, yung sa loob ng mata natin. Walnut, ang shape naman niya ay brain. Good for the brain. At ang avocado, di ba, isang buto lang. Good for the uterus pala yun. Grapefruit, ito ay shape ng breast. Maganda pala ito sa breast. At ang tomato, yung four chambers ng tomato, pag kinat mo, parang heart, good for the heart, but shape niya. Ang celery, shape like a bone, good for the bone. Ayan. So, Miss Jo, ano ang masasabi mo sa mga napag-aralan natin ngayon, umagang ito?
1: Yes, Miss Mayor, na syempre may mga hugis pala, no, yung mga parang nagbibigay sa atin ng clue na yung pagkain ay kung ano yung makakatulong sa pangangatawan natin. Kaya better din ano na tayo ay nakakapakinig, nakakapanood ng programang Kwentong Kalusugan kasi nagagabayan tayo. And ayaw na ayaw ni Miss Mirna ng sugar, ng salty. So dapat talagang makikinig po tayo para mas mapangalagaan natin ang ating mga kalusugan.
0: Yes, okay. So kanina, na-mention natin ang pagkain according to shape. Ngayon, idinesign naman ng Panginoon ang mga pagkain according to colors. Can you imagine? Ano? Alam na ng Panginoon. Sabi sa Genesis 2 verse 17, sabi nga, you can eat all the fruit in this garden except the one in the middle of the garden. If you eat it, you will surely die. So, ganun din tayo. Ang design ng ating pagkain ay according, no? Kasi fruits, they are cleanser, vegetables, they are healer, nourisher, they are repairer of our body. So pag kinumbay mo ang fruits and vegetables, itong ating pagkain ay nakaka-heal ito sa atin, na umi-increase ang ating immune system dahil sila ay punong-puno ng phytochemicals, sila ay micronutrients, vitamins A to Z na pinagsama mo nandiyan. Sila ay living enzymes. Ano ibig sabihin no, na live sila, di ba? Ang prutas, anything na pinitas mo sa ground, itinanim mo ulit, may buhay. Pero ang baboy baka manok, kapag kinitilan mo, tinanggalan mo ng dugo, ito ay nangingitin. Eventually, after mga 5 minutes, inuuod na. So, patay. So, ika nga, if you eat living food, they live. If you eat dead food, you die. So, we're talking of living foods, no? Ito yun, according to colors. Ano-ano ba ito? So, according to colors yung ating mga... So, pagka ako, rainbow food. So, pag ikaw'y kumain sa iyong plate, andyan na lahat ng vitamins A to Z. Kailangan iba-ibang mga kulay. May rainbow color ang iyong plate. Huwag isang kulay lang. So, ano-ano meron dito? So, simula tayo sa pula. Red foods, no? May lycopene ito. Example ng mga red foods, mga tomatoes, red bell pepper, watermelon, apples. Yan pala ay good for the heart. Beetroot, yan. Red color, tandaan natin, kulay pula. Yung kulay orange naman, ito ay merong alpha-carotene, bioflavonoids, no? Ito, tulad ng mga carrots, oranges, sweet potato, papaya, kulay orange to, good for your skin and for your eyes, no? Ayan, yellow. Ano yung yellow foods? Ang mga yellow foods tulad na pineapple, squash, no? Lemon. Ito pala ay may beta-carotene na nagpapa-increase ng iyong immunity. Maganda din ito para sa iyong mata, sa iyong skin. Vitamin C to, rich in vitamin C. Kulay green, no? Green. Mataas ito sa chlorophyll. Phytochemicals, no? Ito ay anong mga katulad ng mga ano, kamote tops, malunggay, spinach, green yan, avocado, vitamins. Mataas pala ito sa vitamins A, B,
1: broccoli.
0: C. Broccoli, yan. Nakaka-destroy din ito. Aside from the inubos niya ang iyong immune system, nakaka-destroy pala ito ng cancer. Broccoli, yan, cauliflower, yan ang mga, yan ang mga, ay, cauliflower pati pala ito. Ang broccoli green, malunggay. So, lahat ng ampalaya, naku yan.
1: Baka naman sabihin nila, Miss Mirna, yung mga

0: Well, nandito yung phytochemicals at micronutrients na kailangan ng ating katawan para tayo ay may panlaban sa mga sakit. So, yan ang hindi na akala natin mamahalin. Eh, ito o, kumuha ka lang ng mga isang tali sa palengke, napakamura. Meron ka ng salad na makakapagpagaling sa iyong mga sakit at
1: Ayan,
0: makakagawa ka na ng
1: Miss Mirna. Talking about salad, ano po yung, paano po gagawing salad? Ito po ba yung sinasabi niyo, ensalada? Iba-blanch po ba o kakainin ng hilaw?
0: kakainin nito ng hilaw. Una-una, yung ilulubog muna sa para matanggal ang mga pesticides sa asin, baking soda, or coconut oil. 5 minutes lang ibabad mo, no? Para mapatay lang. Hugasan mo, i-drain mo, hugasan mo. And then, ready na yung salad mo. Ano ilalagay mo? Ensalada. Anong mga ensalada? Tatlong, syempre, mga KKMSS na mention ko na sa'yo. Kangkong, dahon na, kangkong, kamote tops, malunggay,
1: Pwede siyang
0: dahon
1: kainin
0: ng
1: ng
0: sing.
1: hilaw?
0: Yes, yes, na yes. Salad nga eh, no? So, magtatad ka ng tatlong sibuyas. Sibuyas, tatlong sibuyas, kaunting ginger, yung siguro mga isang tam ng ginger, lagyan mo siya ng apple cider vinegar, siguro mga 2 tablespoon, tansya-tansya lang, no? Lagyan mo ng konting moscovado, siguro mga 1 half teaspoon, pampatamis yan, o kaya mga, depende, no? Tatikman mo naman kung anong lasa, tapos lagyan mo siya ng turmeric, kaunting turmeric lang. At of course, yaan ay iyong hahaluin at lagyan mo ng mangga para mas lalong sumarap, no? Wow! Tikman mo, ang sarap! Talagang ikaw ay nakakain ka na ng pangtanghalian mo ng busog na busog ka at the same time, ikaw ay healthy, healthy. Alam mo, hilaw ang hilaw ito na mga ensaladang yan. Eh, dahil, ano ang dahilan kapag iyo palang pinakuluan o yung niluto ang pagkain, napapatay ito yung enzymes na siyang nagbibigay sa atin ng mga sustansya. So 35% lang ang makukuha mo ng nourishment doon sa pagkain niluto mo. Pero pag ito ay hilaw, wow, 65% ang maa-absorb mo dahil sa nutrients na meron ito. So napakaganda nito na maabsorb natin atong mga gulay ng hilaw. Yan ang ating at ensaladang ang palaya. Lalagyan mo ng kamatis, hindi ba? Kamatis, tatanggalin mo yung loob para mas masarap, para hindi magtubig. At yun, kalimutan ko i-mention kanina, yan lang, ensalada lang, tikman mo, ang palaya, pwede mo, ang palaya lang. Di ba, ang pait-pait ng palaya, ibabad mo lang sa asin muna, tanggalin ang loob, at siyang hiwa-hiwain, meron ka ng ensaladang ampalaya. Napaka sustansya, no? Potent na potent. Andiyan ang vitamina, high in fiber. Maka-flush ang toxins mo sa loob ng katawan. Makakapu ka right away, no? So, napakaganda. So, tutuloy ko yung mga kulay na tatapusin ko, no? So, puti, white, no? Ito pala anti-tumor, ang puti. Naglo-lower pa ng ating cholesterol. Ano-ano ito tulad ng onion, garlic, ginger, mushroom. Tandaan natin. So yan ay anti-tumor. Ang purple or violet, may powerful antioxidant din ito. Tulad ng, nag-improve din pala ito ng ating memory. So eggplant, blueberries, blackberries, ito yung mga purple na mga pagkain na may anti-inflammatory at anti-cancer component. Yan. So, itong mga pagkain na to ay pag kinain natin ay magbibigay sa atin ng kalusugan. So, kung tayo ay kumakain, kung ikaw ay usually, di ba, pag tayo na sa buffet table, wow, ang nauubos yung mga meat, no? Ang mga gulay na iiwanan. Ako, in fact, nung one time na nag-buffet kami, di doon ako sa gulayan. Ako napapanis dahil hindi wala nga pumapansin sa kanila. So, puro pinipilahan mga steak, mga meat, yon. So, hindi natin alam na tayo ay delikado ang buhay natin kapag tayo ay ma-meat. Bakit? Ayan. Pag ikaw ay, na-mention ko na, if you eat living food, you live. If you eat dead food, you die. Na-mention ko na yan, di ba? So, ito ay na-discover ko na kapag ikaw ay mahilig sa baboy, mga meat, Ikaw ay malapit sa kamatayan.

0: yan. Para ka nang nagsasign ng isang death sentence. Bakit? Naku, walang maniniwala niyan sa akin. Eh, bakit naman? Sapagkat, alam mo, dito na da-digest at ano ang ginagawa dito, hindi ba ito ay nilalagyan ng mga hormones, in-injectionan para mas mabilis bumigat, lumaki, tumaba, at nilabinibigyan ng antibiotics. So pag nakain natin ito, ito ay nagbibigay sa atin ng mga bukol sa katawan. Eventually, dagdag ka ng dagdag, dagdag, dagdag ng dagdag ng pagkain na ito dahil ito ang kinagiliwan mong kainin. Eh, dadami ang mga bukol-bukol sa katawan mo. Tigilan mo ang pagkain yan. Ikaw ay gagaling sa iyong sakit. So, ano yung mga worst foods? Ano kanina, the taste that kills ang ating diniscuss ngayon. The taste that kills. Ano-ano itong mga pagkain na nakakamatay sa atin. Yung mga na-mention ko na baboy, baka, manok. At pagka-prenosis mo pa yan, ginawa mo pa yung mga hotdog, heart, spam, tocino. Meron itong preservative na nilalagay na may sodium nitrate na link sa cancer, no? Kaya maraming may cancer na yon. At nilalagay niya ng mga maraming chemicals, food coloring, texturizer, additives, at sugar, MSG, para mapasarap ang lasa. Kaya, kahit na yan lang ang ulam mo, eh, napakasarap. Pero, winarning nga na tayo ng CNN na what you are about to eat, it will kill you. Kung ito ay lagi mong kinakain, how often do you eat them? At nilalagyan mo na ang laso ng iyong bibig, no? So, according to my research, kumain ka lang ng 12 hot dogs per month, ikaw ay high risk na para magkaroon ng leukemia. Pagka kumain ka ng 1 sausage at 3 bacons lang, meron ka ng high risk ka na para magkaroon ng cancer. Ikaw ay kumain ng 6 na bacons lang per week, ha, high risk ka na para magkaroon ng stroke. So yan ang mga studies na research na you are putting poison in your mouth. These are the taste that kill. They are silent killers. Yan ang ipinakikilala sa atin. No? Tigilan na natin na kakalason sa ating mga anak, sa ating mga apo, dahil sila ay madaling lutuin, masarap, gustong-gusto nila, pero pinapatay pala natin. So, turuan natin silang kumain ng gulay. Eh, umpisa pa lang yan ang gusto ng mga bata, ayaw ng gulay. Eh, pero dapat turuan natin para mapakain mo sila ng gulay, yun nga, yun na-mention kong KKMSS, i-blend mo, lagyan mo ng mangga at lagyan mo ng saging. Wow! Ito ay ang sarap-sarap, gustong-gusto yan ng bata. So, para ma-i-introduce mo ang gulay, the natural way, bigyan mo sila ng smoothies every morning, every day, pabaunan mo sila ng mga smoothies instead na kung ano-ano ipinapabaon natin sa anak natin, ay talagang hindi tayo aware na kung pinapatay natin, nilalaso natin, at para ka nang nagsasign ng isang death sentence para sa iyong mga anak at mga apo. So, nakakalungkot kasi hindi tayo aware na ito nga ang nangyayari. Ito yung pag pinakain, para pag pumunta ka naman sa fast food restaurant, no? Para ka namang nag-celebrate kayo pag may parties, no? Celebrate kayo. Yung pala, inexpensive fast foods, no? Taste good, pero you will be paying a heavy price for consuming them. They are terrible diet. Especially, yan. So, syempre, pagka sa fast food restaurant, ito yung mga taste that kill. May french fries, donuts, matatamis, may matamis na, meron ka pang instant noodles, yan. Nagsasign ka na isang death sentence para sa kanila. So, ito yung mga, tutuloy ko, no, yung the food, the taste that kills, or yung mga pagkain na papatay sa atin, or silent killers. Coffee, kung ikaw ay coffee drinker. Ito pala ay nag-trigger ng double acid production sa ating katawan. Alam natin na ang isang acid environment ay culprit ng lahat ng klaseng sakit, at ito ay tirahan ng cancer. So, sugary, matatamis, na-mention mo na nga, matatamis, cakes, ice cream, hindi pwede tayo mawala ng isang panghimagas pagkatapos ng isang heavy meal. Yan nag-e-end ang Filipino culture, kaya tayo ay number one sa may breast cancer rate in Asia. Salty, dahil ito ay nagbibigay sa atin ng fluid retention, nagpapataas ang ating blood pressure, at mahilig tayo ang mga Pilipino sa usawan, patis, hindi pwede walang patis, walang toyo. Ayan. eventually mamaya namamanas ka na. At siyempre, yung lahat ng mga junk foods, maraming mga asin yan. At para aside from asin, marami pa yung MSG. Kung mahilig ka sa mga junk food, batang-bata, titirahin ng iyong kidney at sisirain, ano? So, mga oily foods, tulad ng ano pa yung mga oily foods, mga, syempre, yung mga pinirito, paulit-ulit na pinirito, at high temperature, nagre-release ito ng acrylamide level or tinatawag na free radicals na ito ay
1: Yung mga
0: makakakos ng.
1: street food, Miss Mirna,
0: Oh,
1: paulit-ulit na po.
0: yes! Oh, French fries. Ito ay tinatawag na ngayong
1: Mga
0: cancer
1: fish
0: fries.
1: balls.
0: Yes, paulit-ulit. Even yun sa atin sa bahay, ano, di ba, pinipirito mo yung isda. Pag pirito mo ang isda, eh, uulitin kasi sayang yung mantika, hindi tatapon. Hanggang sa, tik na sa paulit-ulit. Yung pala ay, ito ay hindi maganda sa ating katawan dahil it is kasi sa high temperature itong mga oil, cheap oil na to ay nagre-release ng free radical, kaya nakakakos ng cancer. Kaya
1: And
0: usong-uso
1: even
0: ngayon
1: ang
0: ang
1: reminder din po ninyo, Miss Mirna, yung olive oil hindi piniprito. Sabi nyo, cheap oils. Pero yung olive oil, mahal siya, pero hindi rin siya pwede sa high heat, di po ba?
0: Oo, sa high heat kasi nag-change siya ng state. Ibig sabihin, yung nagre-release ito ng free radical, di ba? So, ito ay, pero ang olive oil, ito ay tumor shrinker. Ito ay dapat fresh, ginagawa sa nilalagay sa salad. Pinapainom namin sa pasyente namin 1 tablespoon na olive oil. Pero huwag mo ipipirito kasi at high temperature, nagbabago yung state niya, nagiging free radical siya. So, ano na lang pampirito? Wala na, tubig na lang, no? Pag isa sa mga sibuyas, kamatis natin, sibuyas, bawang, tubig lang, alam mo, ang sarap-sarap, healthy pa. So, minsan-minsan, gusto mo ipirito, ano mo na lang, pwede
1: Team.
0: kang gumamit steam, o kaya pwede ka naman gumamit ng virgin coconut oil or VCO. No, coconut oil. Coconut oil ang paggamit mong sa
1: Coconut
0: pirito.
1: oil pang prito. Okay. Although medyo
0: Oo.
1: expensive siya, pero ito yung healthy
0: Oo.
1: version.
0: Oo, healthy version. So, paminsan-minsan, but mostly, avoid natin ang ano dahil makakataas ang ating cholesterol or artery clogging oil, no? So gumamit ka, so syempre hindi ka pwedeng gumamit ng microwave. Yung radiation naman na meron sa microwave, hindi rin maganda sa katawan natin. Ang ginagamit namin dito ay air fryer, no? Ito ay isang bagong lutuan. Yun ang aming ginagamit as much as possible. Nakakapirito rin ito. No? So, anong nangyayari kapag ang katawan natin ay patuloy na kumakain, lagay ka na lagay sa iyong bibig na mga pagkain na mention ko, no? Siyempre, meat o processed meat, pagkatapos coffee, mga sugary, lahat siya. Your colon will be begging for help. Bakit? Ang ating colon ay 5 to 6 feet long, nagdo-double its size. So kapag kumain ka ng meat, hindi ito nadadigest, nare-retain sa iyong colon. Lumalaki ang tiyan mo, indication na ikaw ay maraming toxin overload. At 70% ng ating immune system ay nasa colon natin. At kapag clog ang ating arteries, masyado ng punong-puno ng mga undigested food ang ating colon, nagka-clog siya, di na maabsorb ang mga nutrients sa mga kinakain natin, no? Dahil sa toxin overload, no? So, yung undigested food na yan ay kapag hindi na-digest, magkaka-increase ng bacterial activity, mangingitim, mabubulok, mamamaga, kumakapal ang mucoid plaque. Ito ang nagiging dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. Pinagbabahayan ng trillions of bacteria, fungus, and parasites. At mabagsak ang iyong immune system. Magiging acidic yung environment. Pag acidic yung environment, yung oxygen, di makapasok. Namamatay ang mga cells. Kaya ang mga bad cells or cancer cells, siyang dumadami. Dahil yun ang tirahan ng cancer, ang acidic environment. So, therefore, ito ang nagiging dahilan kung bakit maging aware tayo, ang isang acid test, kung bakit kung ikaw ay may toxin overload, unang-unang lumalaki ang ating chan. And ang tanong, ang malaking bilbil ba, malaki rin ang chan? Of course, kasi wala na nga mapaglagyan ng ating mga toxin overload dyan sa ating loob eh, dahil nag-expand double its size ang ating colon. Wala na sa loob na lalagyan, sobrang-sobra na lang bloated ka na, na hindi ka kasi makadumi dahil sa kinakain mong mga meat, no? Hindi ka nadadigest. So therefore, nag-expand ng iyong colon sa loob, hindi punong-puno na, kaya lalabas siya, kaya lalaki ang tiyan mo o kaya ang iyong bilbil. Yan ang acid test kung ikaw ay para kang eventually para kang isang walking time bomb na anytime you will explode or may announcement na you have a dreadful disease when it is already too late. So yan ang mga nangyayari sa isang tao, no? Kung bakit nagkakaroon ng sakit, sa aking na research, death starts in the colon and life starts in the colon. So kung malinis ang iyong colon, kinakain mo tama, mga gulay, mapa-flush agad ang toxins within 1 to 2 hours, 4 to 6 hours, kumpara sa mga meat na 1 month bago ka makapu. Yung pinupo mo ngayon ay yung kinain mo last month. So, kung hindi ka mahilig sa gulay, ang suggestion ko, try it, no? One step at a time. Yung try mo muna yung smoothies. Na
1: yan,
0: masasarap.
1: Inumin. Inumin ang gulay.
0: Inumin mo. Oo, i-introduce mo, especially ang mga bata, naku, automatic ayaw ng gulay. Eh, ito ay magpo-cause later on ng sakit sa atin. So, inumin mo ang smoothies, yung akin tinuro na KKMSS, mga ensaladang gulay, napakasarap naman at healthy pa. So, yan ang aking maipapayo sa inyo ngayon na ang dami nagkakasakit, mahal magkasakit ngayon, at ubod ng mahalang mahospital sa isang araw lang. Naku, kulang na kulang sa laboratory pa lang. Oo, 50,000. Kulang na kulang yan. So, I suggest na pag ikaw ay meron ng nararamdaman dahil di naman aaray agad bigla ang iyong katawan, unti-unti yan umaaray tulad na halimbawa ay nanghihina ka. Di ba pag magkakasipon ka, parang nararamdaman, parang masama pakiramdam mo. Yun. Halimbawa, ikaw ay ito nang nararamdaman mo, ang sama ng pakiramdam mo, para magkakasakit ka, nang hihina ka, madali kang mapagod, o ikaw hinihingal, baka ikaw ito, i-consider mo na ang mag-change ng lifestyle, hindi gamot o hospital lang yung kailangan, pero action na mo na agad, mag-change ka ng lifestyle, mag-start ka mag-smoothies, bubangon ka, exercise ka, magpaaraw ka, yan, uminom ka ng 8 glasses of water dahil pag hindi ka nakatulog dahil sa mga aches and pains mo, ito ay indikasyon na ikaw ay malapit ng magkaroon ng dreadful disease. Huwag actionan mo agad, huwag mong hayaang magkasakit ka ng isang malubhang sakit na when it's already too late.
1: Oh, at saka huwag na natin hintayin na meron ka nararamdaman. So ngayon na napapakinggan niyo po ay actionan niyo na. And Ms. Mirna, contact details po ng Tea of Life Wellness Center.
0: Oo, ito, dito tayo sa 8776-3742. Again, 8776-3742. At ang ating cellphone number, 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. Tawag na kayo sa Tree of Life Wellness Center. Kami ay nagbibigay ng health forum sa inyong pamilya at inyong mga community. Basta kayo ay tumawag lang, i-arrange nyo lang, punta na kayo dito at tumawag na kayo.
1: At dito na po nagtatapos ang paalala po sa inyo tungkol sa pangangalaga sa kalusugan. Programang Kwentong Kalusugan, kami po, Jo Cabrera Alabastro.
0: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
1: Hanggang sa susunod na episode ng programang ito, pangalagaan po natin ang ating kalusugan. Yan po ay biyaya ng ating Panginoon. God bless you po.
2: Kwentong Kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
2: Panahon na para unahin ang kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet
2: para sa healthy and happy family.
3: Kwentong Kalusugan.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: in Mega Manila through 702 DZASAM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE-FM, The Master's Touch, in Santiago City, Isabela, through 1143 DZMRAM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Kapitbisig.
6: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
6: FEBC Philippines, until all have heard.
7: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: The Good News Bible in Romans chapter 12, verse 11 says, "Work hard and do not be lazy. Serve the Lord with a heart full of devotion." In Revelation chapter 3, God is never pleased with lukewarmers, those who are neither hot nor cold. Today, Bishop David Sobrepeña shares to us another how-tos, how to keep your spiritual fire burning.
1: Sa Romans chapter 12, verse 10 to 12, sabi po, "Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another, not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord, and then rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer." Dito naman po sa NIV, ganito po ang sinabi, "Be devoted to one another in brotherly love, honor one another above yourselves, never lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer." Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ikaw ay dakila sa aming buhay. Pinapakita mo, Panginoon, ang iyong kadakilaan, kapangyarihan, Panginoon, sa iyong pagpuprovide ng pangangailangan. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat ang iyong mga biyaya, pagpapala ay malaya mong ibinubuhos sa mga nananawagan sa iyo at nagtatapat sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po na iunat mo po ang mapagpalang kamay sa aking mga kapatiran na dumadaan ng iba't ibang klasing mga pagsubok, kahirapan at mga challenges sa kanilang mga buhay. Lord, I pray that you will bless them. Bigyan mo sila ng lunas sa mga kapatiran na may karamdaman, pagalingin mo po sila sa pangalan ni Jesus. At mga kapatid, Panginoon, na walang trabaho o kaya nahirapan sila sa pananalapi, bigyan mo sila ng idea upang maiangat ang antas ng kanilang buhay at kabuhayan. Lord, above all, inadalangin ko po na ang iyong salita ay maging gabay bawat isa sa amin. Hamunin mo kami, Panginoon, na maging maalab muli ang aming paglingkod sa inyo. Lord, basbasan mo ang bibig ng iyong lingkod at pandinig ng iyong mga anak upang iyong pangalan ay maitaas. Hallelujah sa aming kalagitnaan. This we pray in Jesus' name. Amen. Sabi po sa ating nabasa ay never lacking in zeal, but keeping your spiritual fervor serving the Lord. Alam niyo po, napakahalaga po na yung atin pong spiritual fire ay nananatili sa atin pong mga buhay. Napakahalaga po yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung maalab ang iyong paglilingkod sa Panginoon, if your spiritual fire is burning, oh, temptations may come, but it's easy for you to overcome them. When trials come, man, you can face them because the spiritual fire in your life, the fire of the Holy Spirit, will help you overcome them. So, balit, pag nanlalamig na, pag hindi na maalab, hindi na maapoy ang ating puso ng spiritual life natin, aba, ang kabaliktaran palagi nang nagdadabog, kunting bagay lang nagtatampo na, o kaya kunting criticism lang na marinig, nako, nagagalit, mapagsabihan lamang, At kung hindi ka maraubdob ang iyong paglilingkod sa Panginoon, when the spiritual fire is gone, when you're getting cold, yung mga pagsubok, napakahirap. Yung mga pupuntahan ng mga lugar, napakalayo. Yung mga bagay na gagawin natin, kahit na hindi mahirap, kahit na madali, napakahirap. Yung pagkakaloob, nako, ang hirap dumukot. Why? Because your spiritual fire is gone. At ikaw ay nanlalamig sa Panginoon. You see, mga kapatid, mga bagulang, God is not pleased with lukewarmness. In fact, ang Panginoong Jesus ay kinamumuhian niya ang malahininga na temperatura ng ating spiritual na pamumuhay. So sabi niya sa Church of Laodicea, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Yun ang sabi ng Panginoon. The Apostle Paul says to us sa atin pong text ngayon na kailangan na magiging fervent tayo. Fervent in spirit. Now, from the Greek word zeal, apoy, maapoy. Alam ba ninyo, there are levels of fire ng init sa apoy. Pag nakita mo yung apoy ay yellow, mainit yan pero hindi masyadong mainit. If you see a fire color red, that is hot but it's not the hottest. If you see a blue flame, it is hot but still not the hottest. Ang pinakamainit, marubdob na apoy ay yung puti, yung white hot. Kung kaya't, kung yung mga nagwe-welding, pag maputi-puti na yung sindi o yung apoy ng kanilang welding rod, pwede niyang ikat ang steel. Because that is hot. So the word zeo means be white hot for God. Amen? Na talagang maapoy tayo sa Panginoon. Unang-una sa lahat, ano ba yung mga elemento? What are the elements that dampen your spiritual fire? Do you know what will rob you of your zeal and spiritual fire? Unang-una, people. Not just unbelievers, but Christians, believers. Yung mga kasamahan natin sa church ay nagiging sanhi kuminsan na ginagamit ni Satanas na maging katitisuran. Sabi po sa Deuteronomy chapter 1, verse 28, our brethren have discouraged our hearts. Ano yung mga bagay na maaaring makatisod, makadiscourage, makaapekto sa iyong paglilingkod sa Panginoon? Tulad ng mga bulong-bulungan, mga gossips, mga negative attitude, mga negative talking, mga slander, paninira. Ito po yung mga nakaka-discourage na mga gawain. And sad to say, kahit among Christians, ay may nangyayari na ganun. Okay? So we need to avoid people who will infect you with spiritual virus. Kaya sabi po ni Apostle Pablo, now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you learned, and avoid them. For those who are such do not serve our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by smooth words and flattering speech deceive the hearts of the simple. So, anong ating gagawin? We need to infect or influence people with the love virus. With the love virus. Meron pong isang verse na nagsasabi, "For the love of Christ constraineth us." If you are gripped with the love of Jesus in your heart, you cannot help it but spread it around. Can you say amen? You cannot help it but help people that are in need. Ang tanong ko sa inyo, sa ating lahat, what are you infecting others with? Brothers and sisters, let us all spread the love of the Lord. Amen. Pangalawang sanhi is the cares of this world. Sabi po sa Mark 4:19, the cares of this world and the deceitfulness of riches and the lust of other things entering in, choking the word, and it becometh unfruitful. Yung tayo ay nagiging asyadong materialistic, aburido sa mga bagay-bagay ng mundo. We're busy trying to acquire wealth and riches to the point that we neglect our spiritual needs and to tend to the fire of God in our hearts and in our lives. Meron pong isang example dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, the example of Demas. Sabi po ni Apostle Pablo, "For Demas have forsaken me, having loved this present world." Anong ibig niya sabihin yan? Having loved this present world, mas lalo niyang inibig. Binigyan ng kahalagahan ang mga bagay-bagay ng mundo. Maaring mga ari-arian, maaring mga kaaliwan ng mundo, maaring mga properties. Naging busy siya sa paghahanap ng salapi, ng ginto at salapi. You know, hot pursuit of material things, if unchecked, can lead us astray from God's will. Okay naman na tayo maging busy sa gawain natin. Kasi meron ding salita ang Diyos na nagsasabi, "Occupy, do business till I come." Ito po ang napakahalagang alalahanin ninyo. If you and God are partners in business, and if you make God number one in your life and in your business, yes, you can be busy pursuing your business and enlarging your business. But if you remain faithful to the Lord, hallelujah, wag mong kaligtaan ang salita ng Diyos. Wag mong kaligtaan ang pagsisimba. Wag mong kaligtaan ang pananalangin. Mas lalo kang pagpapalain ng Diyos. Sapagkat ayaw ng Diyos na ipagkait sa iyo ang mga mabubuting bagay. Pangatlo are the storms of life. Problems and difficulties come in various ways and sizes. Mga problema na matitindi at kuminsan kahirapan, sari-saring mga at patong-patong na mga problema. Subalit mga kapatid, mga magulang, dito tayong manatili sa Panginoon. Kung meron mga bagay na nangyari sa buhay mo, huwag kang magtampo, huwag kang lumayo sa Panginoon. Pagkos, ikaw ay didikit, lalapit ka sa Panginoon, tatakbo ka sa Kanya, mananalangin ka sa Kanya, magsusumambo ka sa Kanya, luluhod ka sa Kanya, at God in His timing ay ipagkakaloob niya sa iyo ang iyong mga pangangailangan. Hallelujah. So pangalawa, how do we keep our spiritual fire burning? Sa papaanong paraan natin maintain ang marubdob at maapoy, maalab na ating paglilingkod sa Panginoon? Unang-una, remove the spiritual ashes out of our lives. Alam niyo, the residue of burnt wood affects the fire and may be used to put off the fire. For example, kung gumawa ka ng bonfire o ang kalan mo ay, ang ginagamit mo ay charcoal o kaya kahoy na panggatong, after several minutes ay marami ng mga ash, abo, di ba? So, kung hindi mo tanggalin yun, yung apoy ay mamamatay. So ang gagawin mo, susungkitin mo, aalisin mo yung mga ashes, yung mga abo, upang patuloy na umapoy. So anong klaseng spiritual abo, mga ashes na dapat nating tanggalin? Remove the ashes of insincerity and hypocrisy. Sabi ni Apostle Pablo sa ating text, Romans 12:9, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Ano pang dapat nating tanggalin? Remove the ashes of envy and jealousy. Yung pagsiselos, yung envy. Dahil merong isang kapatid na mas maganda ang kanyang pananamit kaysa sa iyo, o kaya magara ang kanyang sasakyan kaysa sa iyo, o kaya yung bato sa kanyang singsing ay kumikintab, mas makintab kaysa sa iyo, o kaya yung mga hikaw, o kaya yung mga gamit niya. Naiinggit naman tayo kuminsan. Wag, hindi niyo alam, baka utang lahat yun. Dalhin mo na lang sa Panginoon. Sabi mo, Lord, pinagpala mo si Sister so-and-so. Lord, pagpalain mo din ako. Amen. At kung ikaw ay lalapit sa blesser, darating ang araw, si blesser ng ating Panginoon, pagpapalain ka rin. Huwag mong pairalin ang pagkaingit. Can you say amen? And then remove the ashes of worldly compromise. Kung ikaw ay isang Kristiyano, follower of Jesus Christ, you can start with being honest doon sa trabaho. You can start with your integrity. Maging matapat sa salita ng Diyos. And then, another way for you to keep your spiritual fire burning is to maintain meaningful fellowship with fellow believers. Katulad ng mga life groups, katulad ng mga cell groups natin, mga Bible study groups natin, where men and women are gathering together to pray for one another and they, you know, share the Word of God together to strengthen their faith and their fire. Hallelujah. Wala pong Lone Ranger Christian. Kailangan po na maging kasama tayo. Meron tayo mga accountability groups, meron tayo mga prayer groups where they can pray with us and encourage us in our faith, in our journey through life. Ano pa ang ating gagawin upang maging marubdob ang ating paglilingkod sa Panginoon? Keep yourself full of God's Word and prayer. Sabi po sa Acts chapter 2 verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, yun ang salita ng Diyos, and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Itong dalawang ito ay napakahalaga upang mag-survive tayo at maging malakas tayo at maapoy ang ating spiritual life, yung pagkapuno ng ating puso't isipan ng salita ng Diyos at pagkapuno ng pananalangin na walang araw na tayong lalabas sa ating mga tahanan na hindi tayo nanalangin. At bago tayo matulog, manalangin tayo sa Panginoon. Sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. And then, kung ating sabayan ng panalangin, let me tell you, magiging maalab, maapoy ang iyong spiritual life. Amen? Importante yung salita ng Diyos sa linggo na ating papapakinggan. So, balit, hindi po makapag-maintain ng iyong spiritual fire. Kailangan din po na kayo'y kumain na sa ang salita ng Diyos, na basahin ninyo ang Biblia at manalangin. Can you say amen? Can you imagine kung ikaw ay kakain lamang ng isang beses sa isang linggo? Aba, mangangayayat kayo. Ng ilan sa inyo, kakaroon kayo ng ulcer. So meron po mga Kristiyano ngayon, meron sila mga spiritual ulcers. Dahil payat na payat sila at hindi nakakakain ng salita ng Diyos. Pang-apat at panghuli. In order to keep our spiritual life burning, we need to keep our first love fire glowing. To keep the first love fire glowing. Meron pong isang church sa Revelation, the Church of Ephesus. Sila ay merong wastong doktrina at sila ay may sigasig sa gawain ng Panginoon. Ang kanilang attendance ay perfect. So balit, merong pong diferensya ang kanilang mga puso na pabayaan nila ang kanilang unang pag-ibig. Sabi po dito sa Revelation chapter 2 verse 4 and 5, nevertheless, I have somewhat against you because you have left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first works, or else I come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of its place, except thou repent. Ang problema ay yung kanilang unang pag-ibig na hindi na marubdob, hindi na maalab. Thou hast left thy first love. Maalala ba ninyo nung kayo'y una pang na-born again? Oh, you fell in love with the Lord Jesus Christ. Palagi mong hinahanap ang mga fellowship, hindi mo mahintay ang linggo na darating, ahanap ka ng mga Bible study, at you know, masigasig ka, nais mong ibahagi sa iyong mga kaibigan ang ginawa ni Jesus sa buhay mo. You are full of zeal because you are in love with the Lord. Pero dumating ang panahon, ilang taon na naglipas, nawala yung first love mo. Yes, dumadalo ka pa rin. Nagsiserve ka pa rin. Pero oftentimes nagdadabog. May mga reklamo. Pahirapan. Dahil wala na yung first love. So anong sabi ng Panginoon? Remember from where you've fallen. Ito yung process na dapat nating gawin. Unang-una, alalahanin natin kung saan tayo nahulog. Alalahanin mo yung first love mo sa Panginoon. Nung maalab ang iyong puso para sa Panginoon at iyong paglilingkod sa Diyos. And then, number two, repent. Repent, magsisi ka sa kawalan na ng pag-ibig sa Panginoon at mga bagay-bagay para sa Diyos. And then, number three, repeat and do the things you did at first. In other words, ang gagawin mo lang, alalahanin mo, magsisi ka, at babalikan mo yung mga dati mong ginagawa para sa Panginoon nung punong-puno ka ng passion at pag-ibig sa Panginoon. When you do that, you are on the right track of being on fire once again for the Lord.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Lunes July 20 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo. Another day, another broadcast para sa aton nga estasyon. Saka regional station sang Far East Broadcasting Company nga makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Yan, welcome gid no. Alas 5 ang aton nga sign on time diri sa aton nga estasyon. Kaga nagatakop kita alas 9 sang gabi. So good morning gid sa tanan nga mga suki nga mga tagpalamati sang istasyon sang DXKI ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Sign on to sign off, naka-tune in ang ilang nga mga radyo kaga amaman sa mga nagapamati via online na sa aton nga Facebook Live. So kung wala nyo pa na like ag na-follow ang aton nga page, search nyo lang sa Facebook 1062DXKI-FEBC Radio. Kaya inyo nga i-like, follow and share ang aton nga estasyon, no? Ang aton nga FB page. Good morning gin, no? Kag may aga sa mga masako naman sa tion nga ini, sa mga preparasyon naton, especially sa mga mag-eskwela, mag-trabaho, kag sa mga magabiyahe aga pa, no? Good morning gid sa mga nagaluto sang ilang nga mga pamahaw aga pa, no? Ang iba naga puro pangapi na, naga puro pungko na kag naga painit-init sang ilang at yan. Ang iba naman masako, no, sa mga nabilin nga mga buluhaton subong o kagabi, no, kag ginapadayon subong aga. Good morning gid, kag welcome sa aton nga 30 minutes nga prayer meeting sa kaagahon. So ginaagda ko kamo nga ipadala nyo lang inyong prayer request, no. Pwedeng personal ang inyong prayer request or pwedeng miara kamo sang gusto pangamuyuan, no, intercede or to pray in behalf. Okay, so good morning gid kag ang aton nga cellphone number kung luyag ninyo i-text ang inyong message 0963-180-1469. Amo nang aton nga number, no, 0963-180-1469. Good morning kay Sister Presi Bernardino nga mapisan gid nga magpadala sang iyang greetings, no. Siling niya, have a blessed morning po. Magandang umaga. Ayan, kag siling niya, stay blessed, stay safe, and Monday morning blessings. God bless you all, siling niya. Good morning kay Ate Daisy Calixton Flores, kag kay Pastor June, dira sa Dumandalig Baptist Church. Kag kay Sis Lenny Fonticha Baba, siling niya, good morning and God bless everyone. Mayang agaman kay Brother Ed, kay Sis Janet Katakutan dira sa Kipalbig, no, mayang aga sa inyo dira. Roca family, Samonte family, Hospital families, Parcasio family, good morning sa inyo. Hospital families, good morning man, no. Kay Brad June Manalo dira sa Sentrala, maying aga sa inyo dira, no, sa Kahilig family and Dimasuay families. Good morning kag sa Dumadapat family. Maying aga gid. Maying aga kay Bon Sent. Sino gani ni si Bonbon, no? Bonbon Auhero, no? Maying aga sa inyo dira, Bon. Kay Leia Pradas, kay Brother Rene, good morning. Kay Sis Noraline Hospital Garcia, kay Sister Beatrice Consad, kay Brother Junimer Pancho Cangas,
kay Sister Gemini Ong Ante, kay Sis Bevelyn Hilahos Fonticha, kay Sis Marge Agarado Samintar, kay Sis Rosemary Oro, kag sa Sinaon family, no, kay Naipiring, kay Helen, kay Joanne. Good morning sa inyo. Yan, may agagid, no? Kag maayo na nga panggiho-giho dira, no? Especially sa mga negosyante naton nga aga pa man nag-alabri na sa ilang mga pwesto sa public market naton. Kag good morning kay Sis Amelin, Brother Banban Magan dira sa Barrio 5, Banga. Kay Balong Estabilio, Allen Sam, no? May aga sa imo dira, Long. Kag sa Estabilio families. Yan, happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw, July 20. Kag kabay nga mangin mali pa yon ang inyong celebration subong adlaw, no? So, padala nyo lang ang ila pangalan para mag-greet naton. Ma-shout out naton diri sa aton nga program, no? Mga celebrators kag mga nagahiwat sang ilang mga anniversaries, no? Wedding anniversary. Listening here at Phnom Penh. Ayun, wow, layo, no? Tama ba si Balong ba ining Bon Saint nga ini? Phnom Penh. Di nga yung Phnom Penh, no? Sa Cambodia. Ayan, medyo layo, no? Okay.

Maayong aga sa mga nagabakasyon, no, sa ibang pungsod. Okay. Matama, si Anugid, si Bonbon Aujero. Ayan, nagaw-lagaw lang si Bonbon Subong. Good morning, Gid, no? Kagamayong aga man kay Brother Ronnie Sim, siling niya. Good morning, Pastor Alex. And everyone, ari kami sa Ala Valley na confined si Mrs. Please pray. Healing and provision. Oy, nagmasakit, no? Good morning kay Josephine Andoy Diva Villalobos. Good morning po, siling niya. Kaga, kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro, dira sa City of Tacorong. Good morning. Dira sa Barangay Grinyo. Kay Pastor Jesse, kay Ma'am Diding Cameros. Good morning, everyone. Siling ni Pastor Jesse. Kay Ma'am Jemima Oro Chavez, siling niya, blessed morning, Pastor Alex. And to all prayer partners, thanking God as always for giving us another day to enjoy. God bless DXKI and the broadcast today. Ayan. Good morning, Gid. No? Kagyari nga ito nga pangharana sa mga nag-birthday, liwat. Pareho sa nga ito nakaandan. Aranahon ta sila, no? Kag happy anniversary sa mga naghihiwat sang ilang mga anniversary subong adlaw, especially ang wedding anniversary. Good morning, Gid, no? Kag congratulations. So, yari ang aton nga birthday song para sa inyo pagasundan sang aton nga Portals of Prayer.

sa aton nga program, our time is 5:15 sa kaagahon. Kaga may agagid no sa tanan nga naka-tune in sa aton nga program. Kag at this point, kadto kita sa aton nga meditation subong aga, and our meditation is found in Matthew chapter 6 verses 19 to 24. Matthew chapter 6 19 to 24. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, Matthew chapter 6 19 to 24. Hindi kamo magtipon sang manggad para sa inyo kaugalingon diri sa kalibutan. Tungod kay ang mga sapat-sapat kag ang tuktok magaot-ot sini. Ukon mahimo nga sudlon sa makawat ang inyo balay kag kawaton ini. Sabaylo magtipon kamo sang inyo manggad didto sa langit. Kay didto wala sing sapat-sapat kag tuktok nga nagaot-ot. Kag wala sing makawat nga makasulod. Kay kundiin ang inyo manggad didto man ang inyo tagipusoon. Ang aton mata amo ang suga sang aton lawas. Gani kun masanag ang imo panulok, masanagan ang imo bugos nga lawas. Pero kun madulom ang imo panulok, madulman ang bugos nga lawas. Gani kun ginasiling nga suga nga ara sa imo, gani kun ang ginasiling nga suga nga ara sa imo wala nagahatag sang kasanag niyan, tama gid kadulom ang imo kahimtangan. Wala sing tawo nga makaalagad sing dungan sa duha ka agalon, kay magasikway siya sa isa kag magahigugma sa isa, magadampig siya sa isa kag magapakalain sa isa. Hindi man kamo makaalagad sing dungan sa Dios kag sa manggad. Amo ini ang pulong sang Ginoo nga makita naton in Matthew chapter 6 verses 19 to 24. Kag ini nga chapter part gihapon sang Sermon on the Mount ni Jesus Christ, no. Nga kun sa diin ginatuddo niya kun ano ang matudtuod nga pagkamatarong. Kag in Matthew chapter 6 gina-address ni Jesus ang mga nakatago ng mga motivation sa aton nga tagipusoon, no? Ang iyang mga pagpanudlo deals on the subject of giving, prayer, fasting. Kag subong ang issue is ang ginatawag ng manggad o treasure. Ang pagpanudlo ni Kristo naga-focus sa isa ka madalom nga pamangkot, no, sa aton tanan. Ano gid ba ang ginakonsider naton nga manggad sa aton nga kinabuhi? Ano ba ang matudtuod nga gina-value naton sa aton nga kabuhi, no? Kay kung basahon nimo ang mga bersikulo nga ginbasa naton kaina in Matthew 6:19 to 24, on the surface makita mo nga may ara sang controlling factor ang treasure, no, or manggad sa aton nga tagipusoon, no? Siling ni Jesus, where your treasure is, there will your heart be also. Sa aton nga kalibutan subong, ang aton nga kultura, ang definition naton sang blessing sang Ginoo is material prosperity, no? Manggad, mga ari-arian. Pag makakita kasang tao nga madamo sang mga propiedad kag klaro gid, no, nga may mga gamit siya, may mga salakyan, dako iya balay. Nang ang usual nga ginambal naton is grabe gid ang blessing sang Ginoo sa imo. Pero diri sa Matthew chapter 6,
gina-challenge ni Jesus ang assumption nga mo sina, no? Nga ang aton tendency nga mag-measure sang blessings ang Ginoo sa material wealth, no? Siling ni Kristo, ang pinakadako nga danger is not inang nagapanag-iya kasang mga dutanon nga mga butang, kundi nga ginaalaw ni mo ining mga worldly nga mga bagay nga i-ano ka, kontrolon ikaw. So, ang iyang awhag sa iyang mga followers nga i-examine yung inyong tagipusoon. I-examine nyo ang inyong mga priority, no? Ang inyong loyalty. No? Diin gid bala. Diin gid na ang inyong tagipusoon. Ano gid ang mga butang nga ginatagaan mo sang balor sa imong kabuhi? Kaya muning kalibutan aton subong, no? Everywhere, no? Bisan Facebook na lang. Tanawon mo ang Facebook. Grabe ang advertisement, no? From time to time, galantaw kada video, mag-pop up lang da, advertisement, no? Gina-advertise ang bagong model sang cellphone, bagong model sang salakyan, bagong model sang kung ano-ano nga mga gamit nga gusto mo sa hindi, dumabakal ka, bisan way ka kwarta, dumabakal ka, no? Kag gina-ano-pagid, no? Sa social media, makita mo nga daw gina-compare ang isa ka personality sa isa ka personality, no? For example, masiling ang isang anami ni siya kay mas damo ang iyang mga followers. Mas minilyon niya ang iyang followers iniya by the thousands lang. So, mag-measure natin sila nga mas successful ning isa, no? Pero hindi mo na ang definition ni Kristo, no? Siling ni Jesus in verse 31, "For where your treasure is, there will your heart be also." In other words, ang aton nga tagipusoon,

number one gid si Lord sa aton nga kabuhi. Pero kon nantawon ang aton nga mga schedule, no, ang aton nga pangabuhi, lain ang makitaan, no. Pwede nga magsimba kita, makanta kita sa mga worship songs. And yet, after sang Sunday, ang bilog nga semana, magasto na lang sa mga lain-lain, no? Sa social media, sa aton nga mga trabaho, sa aton nga mga personal nga mga ginaambisyon. And then we forget about God. So ang reality is that kung ano nang imong nga mga habit, amo na siya ikaw, no? Even if hambalon mo nga hindi palangga o gid ang Ginoo, hindi, no, makita na sa imong nga kabuhi. Kung ang isa ka tawo may ara nga garden, ginaano niya na permi, ginabunyagan, no, ginaalagaan. Pero ato mga lugar nga wala niya gina cultivate, wala niya gina alagaan, wala niya gina tagaan sang panahon, ato nga part sang garden ng ano, wala tanum, no, kag mala. So mo man na sa aton nga tagipusoon, kung ano ang ginatagaan aton attention, amo to siya. Amo to ang nagiging treasure sang aton nga tagipusoon. Wala man gina-condemn ni Jesus ang mga material nga mga bagay na nami man na siya, no? Ang kwarta, ang mga, even ang aton mga trabaho, no? Earthly responsibilities, mga work, career, no? Ang warning lang ni Jesus is, basiin ang mga dutanon or worldly nga mga bagay, basi amo na ang gin-consider mo na nga pinaka-importante sa imong kabuhi. Okay? So sa subong nga panahon, mas madali pa unahon nato ang aton nga cellphone kaysa sa pagpangamuyo. Lalo na kung aga, no? Before we pray, check anay ang aton cellphone kaysa malimta na lang ang prayer, no? Mas mayo pa nga mabalaan natong kung anong latest nga mga balita rather than kung ano ang pulong sang Ginoo. No? Kung ano ang masiling sa pulong sang Ginoo. Ayan, so ang mga question sa aton subunga guys, ano ba ang nag-a-occupy sang aton nga huna-huna kung magbugtaw kita? Ano nga mga bagay ang nagakos ang grabe nga worry kag anxiety or concern sa aton? Ano nga mga bagay ang nagahatag sang dako nga excitement sa aton? Kag diin naton ginaspend ang aton nga mas damo nga time kag mga resources. O nga aton nga manggad, no? Diin ano nga aton ginatagaan sang priority. Because at the end, kung ano ang imo nga lifestyle, ano ang imo nga mga habit, amo man na dira man ang imo nga treasure. Ayan, so amo na mga simple naton nga leksyon, no, nga matun-an kag may nga aga dira sa mga tagpalamati naton kay Sister Josephine Andoy Diva Villalobos. Good morning po, siling niya. Ready na ang kape kag tinapay ni Joanne Sinaon. Okay, magapangamuyo kita sa aton pagtakop. Ginoo, salamat gid sa tion nga ini, and as we do our task today, gasali gid kami sa imo kusog, sa imo nga provision, sa imo nga guidance sa amon, especially sa mga desisyon nga amon pagahimoon. We pray for those who are sick, especially sa kay Mrs. Sim nga yara subong sa hospital. We pray for your healing and provision kag muman Ginoo sa mga kauturan namon nga nagapamati, magabatyag sa ilang mga kalawasan, those who are listening sa radio, online, sa FB Live. We pray, Ginoo, for your healing touch sa amon tanan. Buligi kami, Ginoo, mga kabawi.

0: ang among mga kalawasan. For those who are traveling, we pray for your protection, makapakadto pa kari nga safe and sound, Ginoo. Sa mga naga-eskwela, mga estudyante, we pray nga ma-focus gid ang ilang pangunahuna sa ilang studies. Mangin obedient sa ilang teacher, kag sa ilang ginikanan, mangin respectful sa ilang mga classmate, mga schoolmate, sa ilang mga superiors. We pray, Ginoo, sang imong pagpakamay sa mga birthday celebrators. We pray that you would grant them a happy and meaningful celebration, especially sa mga naga-celebrar sang ilang mga anniversary man. Salamat gid, Ginoo, kag ginadangop gid namo ang amon mga worries, ang mga concerns sa imo. Kabay ngang amon nga tagipusoon ma-focus gid sa mga bagay nga eternal rather than things that are temporal. This is our prayer we ask with thanksgiving. Through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Ayan, kagla na kita sang oras no sa aton program. Damogid nga salamat sa inyo pagpamati. Kag maluoy ginupdanay naman kita sa buwas nga adlaw. Saliwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.

0: Tam-an kamalahalon ang mensahe sang sini nga kalantahon para sa aton. He leadeth me, O blessed thought. Kag sa pagkamatuod kun aton lang baladumdumon nga ang aton gili nga Ginoo nagauna sa aton kag ang tagsa-tagsa ka mga kaanakan niya ang iya nga mga tinubos, ang iya nga mga tumuluo nagasunod sa likod niya. Kati ang aton ni Ginoo, pangulo naton. Siya amo ang gintunaan kag gingikanan sang aton ni pagtuo kag kalawasan. Kag siya man ang magapadayon sini. Kag subong man siya ang magahimpit sini. Katahom sa sini kasiguruhan, kay kun ikaw lang kag ako, magdala, magmaniho sang aton nga kaluwasan, matalang gid kita, madula gid kita, kay indi kita makasarang sini, indi kita kapabli, wala sang anuman nga yara sa aton nga makasarang kita sa paghimo sa sini nga butang, kun indi paagi gid lamang sa bugay sang aton nga Ginoong Hesukristo. Amo ini kun aton yung ngalan taon sa pulong sa Ginoo, siya amo ang author, kag subong man siya amo ang finisher sang aton nga pagtuo. Ti siya amo ang aton gali, dako nga manugpahalab, subong nga ginpayag sang salmo sa aton. Kagatahom sang Isadra Balaka Dinalan, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. May mga ginatawag kita gali, valley of the shadow of death. Mga nalupyakan, sang landong sang kamatayon, ano ang buot silingon sini? Mga sirkumstansya ini sa aton kabuhi, nga gintugot sang Diyos, nga imo kag akon nga maatubang. Nga kon aton nilang taon, sa aton lamang nga kaugalingon, may dako ini nga katalagman sa aton, may dako ini nga pamahog sa aton, nga sa diin, mapilas kita, madagtaan kita, ukon, mahalitan kita sini. Kag sa tunga sini, hindi kita maghadlok, hindi kita magkatalaw, kung hindi magpadayon kita, kaya nga man, ara siya upod sa aton. The presence of God is sufficient for us, sufficient to give us courage, wisdom to face these trials, testings, and threats in our lives. Amo ining katahom gali, kunyara ikaw sa sabak sang ato ni Ginoo, kayara siya nagauna. Wala sing anuman niya butang nga imo kag akon nga matubang nga wala niya naatubang. Kay ara siya sa tubangan naton. Wala sing anuman niya butang nga aton eksperyensyan, nga wala niya na eksperyensyan, kayara siya sa tubangan naton. Kagtungod sini, may ara kita nga kasiguruhan kag kalig-unan, nga siya nga naghatag sa imo kag sa akon sang kaluwasan gikan sa kapamakan sa sala, kag subong man sang pamahog sang impyerno. Siya man ang magahimpit sini paagi sa paghatag niya sa imo kag sa akon sang iya nga ginarian. Amuning katahom gali, kunyara ikaw sakay Kristo Jesus. Siya amo ang nagapanguna, kag kita amo ang nagasunod sa iya. He leadeth me, O blessed thought. Now magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang ato ni Ginoo. Apang bag-o sina, ginapasalamatan ginakon, may mga kauturan kita nga nagtawag sa aton sa nagligad nga mga inadlaw sa pagpasalamat sang mga kamatuoran nga natun-an naton sa pulong sang aton ni Ginoo, kag ang amon gid nga handom nga ang pulong sa Ginoo amo ini ang magaaman sa aton, kag magahana sa aton sa pagatubang sang nagakalainlain nga pagpanghangkat sa aton nga kabuhi. Naibaluan naton nga ang aton gali nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan daw katulad nga nagapanglugayaw kita, madamo sa mga pagpangangkat. Apang katahom sini, kaysa tunga sini, yara ang pulong sa Ginoo nga nagabulig sa aton, nga paagi sa bugay kaysa kaalam sang aton Ginoo sa Kristo, aton niya madaog ang tagsa-tagsa ka mga pagpahangkat nga ginatubang naton. Kagpaagi sini, may ara kita kalipay, kagkaligunan sa aton niya pagpangabuhi sa siniya kalibutan. Kaya nibaloan naton nga ultimately, everything will be alright when we will be in His kingdom. Kag amuna ang dako yan naton nga saad nga aton nga ginaangkon ang saad sang aton Ginoong Jesucristo. So amuni nga kung may mga butang kamu nga gusto pasalamatan o kung ipamangkot sa aton, pwede gid kamu maka-text diri sa amon o kung makatawag man diri sa amon. Ang akon nga cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Na magapalayon kita sa pagtuon aton, no? Ang aton diri nga tun-an, walking courageously in a world of chaos. Kag ang kamatuoran diri nga makita naton nga sa tunga sang mga nagakalainlain nga mga kinagubot sa kalibutan, ikaw kag ako makasarang kita magpangabuhi nga may kalinong, may pagidait, may kalipay kag may kasiguruhan. Kaya nga man, yara kita sa kay Kristo Jesus. Amo ini nga may isa bala kuno ka painter nga nagpinta siya sang isa kalarawan kag ang ini nga larawan ang iya kuno nga title piece. Kag sa sini nga larawan may ara dra isa ka mataas nga waterfalls, no? Ang tubig halinto sa ibabaw sang pilas naghulog panahog, no? Kag tam-an ka kusog ang hulog sang tubig nga nagabalod-balod ang tubig dra kag subong man nagadapya ang tubig kag may ara nga mga nagatulotalithi sa palibot dra apang sa kilid sang sina nga larawan may ara isa ka sanga, tapos sa sina sanga may ara dira sa ibabaw isa ka pugad kag may ara nga mga buto ang pispis kag iya nga ginapugo ang iya nga mga piso. Kag pagkatapos sini nagatulog sila sa tunga sang kagahod, sa tunga sang madamo nga mga kinagubot sa palibot nila, may ara sila nga kalinong nga makasarang sila sa pagtulog. Sa aton Kristo, anong niya pagkabuhi ang moment sini? Madamo sa mga kinagubot sa aton kabuhi. May mga tinion niya maintindihan naton, apang madamo nga tinion niya hindi naton maintindihan. Pero sa tunga sini, ara sa imo kag ara sa akon, kun bala aton nga ang kunon ang pagidait sang Diyos. Kay ang pagidait sang Diyos, the peace of God, amulang ini ang makatag sa aton sang matutuod nga kalinong sa pagpangabuhi. Amo ining makita naton karon kag ma aton nga matun-an kay dirigali naton masapuan sa pulong sa Ginoo. Kag amuni ang aton subong nga pag sintro sang aton subong nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Walking courageously in a world of chaos. How? By being persevering. We need to persevere. Mangin, mabinatason kita. Makasarang kita sa pagbatas. Ang iban ang pulong ginagamat, agwanta. Okay? Ang manang pulong dra, nga makita naton, no? Kaga ang aton subong pagtuon na sentro sa kabuhi ni Job. Amo ining aton diri nga passage of the day. Sa isa naton balaka translation, no? Ang at ni Amplified Bible katahuman sang iyang pag-translate sang sininga dinalan. Amo ning ginabala diri sa aton, "You know how we call those blessed who are steadfast, who endured. You have heard the endurance of Job. and you have seen the Lord's purpose and how He richly blessed him in the end, inasmuch as the Lord is full of pity and compassion and tenderness and mercy. So, kung ato niya lang taon, ang ininga din nalang sa kasulatan, naglarawan sa kabuhi ni Job. Kag sa sininga din nalang, iyagid ni Santiago, ginhatagan sang dako nga pagtamod ang pagbatas ni Job. Ang maning makita naton diri, no, ining pulo nga gingamit gani sang Biblia sa aton diri, no, pagpakalig-on. Ang manang pulo nga gingamit niya dira sa aton niya King James, ang pulo nga gingamit dira among pulo nga patience. Di sa aton diri ang Amplified Bible ang gingamit nga pulong endurance. Kag subuman sa iban nga mga translation, makita man naton ang pulong nga perseverance. So ano ang buot silingon sini? Ang ideya diri nga makita naton gali sa pulong nga patience, endurance, perseverance, amo nga nagpadayon. Kaya nga man, kung lang taong naton gali sa sininga din nalang sa kasulatan, makita naton nga ang isa sang mga tinutuyo sang mga temptasyon nga nagaabot sa aton kabuhi, amo nga punggan kita, pauntaton kita, pahinayon kita, papunawon kita, agud nga hindi kita magpadayon. Ting hambal din ni Santiago, niya makuturan, nakita ninyo kung ano ka bilidhon kakabulahan ang kabuhi sa mga katawan nga nagpadayon. Ang butsilingon sini, nga amo ini kabilidon ang kabuhi sa mga katawan nga nagpadayon, kaglantawan nyo. Kung ano ka masinulubon, kag kung ano kakanugon ang kabuhi sa mga katawan nga wala ya magpadayon, naguntat, napunaw sa ilang ha, pagpanglakaton. Ti amo ini ang paglarawan diri ni Santiago sa aton. Kag ang handom sang Ginoo sa imo kag sa akon, nga walay sapayan ang ini nga mapagtilaw, ang ini nga pagpanghangkat, ang ini nga matemptasyon, ginapunggan kita nga magpadayon. Apang ang handom sa Ginoo nga magpadayon kita. Indi naton pagtugutan nga amo ini ang magpugong sa aton. Kun indi nga magpadayon kita, kay nga aman, may dako nga kaayuhan nga ginaaman ang Ginoo sa unhan sini, sa katapusan sini. Amo ni ang kamatuoran diri nga makita naton, no? Amo ni nagambal siya, and you have seen the Lord's purpose and how he richly blessed Job in the end. Pero lang taon bala naton, no? Ano ang mga tinutuyo sang mga pagtilaw nga nagaabot sa kabuhi naton? Ilabi na gid sa kabuhi ni Job. No lang taon ta lang, no, kag aton karon pagid niya usasaon sing maayo sini. Naibaluan naton ang isa sang mga dako nga ginapamangkot naton pirmi. Ilabi na gid kon magpamanandong magtuon kita kag magusisa kita sa kabuhi ni Job, amo sini. Why do the righteous suffer? Nga ah, ang matarong nga tawo nagaantos. Nga aamo sina kay may ara kita assumption. May ara kita bala ko isa pa una nga mo sini. Kung matarong ka, hindi kaya magantos. Kung di ihayahay ay mo pangabuhi, dulhugon ay mo kabuhi, nagaantos ka kay may sala ka nga nahimo. Amo sina nga ginapinahan ka. Amo na nga nagaagunto ka sa imo nga pagpangabuhi. Kaya nga man, our assumption is this. If you are righteous, then the Lord will bless you. And the very reason why you are suffering, because you have sinned against God. Actually, kung ato nilang taon ang ina nga ginatog naton assumption, amu ina ang assumption sang aton nga mga makita nga mga abyan ni Job. Pero ang pamangkot diri bala, why do the righteous suffer? Ang sabat sino kuno, why not? Okay? Nga a, nagaantos ang matarong. Di ang sabat sino kuno, hindi pwede bala magantos ang matarong? Kung lantawon naton ang pag-antos, bahin ina sang aton kaboy, dumdumo naton nga nagaantos kita tungod sang halit sang sala sa aton nga kabuhi. Amun ikon aton ilang taon, si Hub matarong nga tawo, pero nag-antos siya. Kay nga man, sa rason niya wala niya maintindihan, pero kita'y naibaluan naton kati ara ina sa pulong sa Ginoo kag nakita na naton ina, tungod man sang plano sang Ginoo sa iyang kabuhi. Amun nga kun aton ilang taon diri sa pulong sa Ginoo, daw kaalang-alang nag-antos si Job. Walay sa payan nga matarong siya. Pero anong ginambal diri ni Santiago sa aton? That the Lord is very pitiful and tender mercy. Ano ba't silingon sini? Nga mapakita asan Diyos ang iyang pagkamainawaon kag ang iyang pagkamaluluyon. So the point here is this. We suffer even though we live a God-pleasing life. Why? So that God might manifest His pity and tender mercy upon us and upon the people around us. Amo inigaling kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag para sa aton daw ka sikwahi sini sa ginambal nato no. Kay naga para sa aton nya kun magantos ka tungod may sala ka. Kun hayay mo pangabuhi tungod maayo ka. Pero diri ang ina nga pangunauna baliskad sa makita naton sa kabuhi ni Job. Kay nga man, kung aton gili lang taon, we need wisdom in order to see these things. And this is the reality of the Christian life. Si Chuck Swindoll, isa ini siya sa mga nanamian gid na kun nga managwali, no? Kag iya blagin hatagan kita sing kahulugan sang ginatawag naton kaalam. Kag nahibaluan naton niya ang kaalam, kinanglano naton. Agod nga mahangpan naton ang mga butang nga hindi naton mahangpan, ilabinagid sa aton niya tawhanon nga kapasidad. Amo ining ginambal niya parte sa kaalam. Wisdom is looking at things the way God look at it and responding to things the way God would respond to it. Katahom sina, no? Ang matutuod gali nga kaalam, amo ini ang paglantaw naton, pagkabig naton sang mga bagay-bagay sa aton nga pangabuhi. Subong kung paano nagalantaw o kung nagakabig ang Diyos. Kagsubong man, ang pagbuhat naton sang sining nga mga butang. Subong kung paano ini ginabuhat sang Diyos. So it simply means that wisdom is aligning our wills to the will of God. And of course, naibaluan naton na hindi naton pwede ma-align, hindi naton masibo ang aton kabubuton sa Ginoo kung wala naton may baluan kung anong kabubuton sa Diyos. Kag isagid lamang ang duog na sa din may baluan naton ang kabubuton sa Diyos kun hindi sa iya balaan nga pulong. Wala na sa iban pang lugar kun hindi sa iya balaan nga pulong. Amuni ka importante ang Biblia. Amuni nga sa aton nga pagtuon sa pulong sang aton ni Ginoo. Makita naton kagkatahom bala kay amo ini ang isa ka butang nga narealisar ni Job sa iya nga kabuhi. Kag amuning aton diri nga tun-an sa madason. Naunay baluan ninyo kung ano ang meaning sang ngalan nga Job. Sa Bible, ang ngalan gali nga Job sa Hebrew ang meaning sini persecution or the persecuted one. Pero naibaluan naton nga si Job wala nagkabuhi sa panahon ni Moses. May posibilidad kuno nagakabuhi si Job sa panahon pa ni Abraham. Ti sa panahon ni Abraham, masami ang ila digtuya nga pululungon, no? Wala pa to sang ginatawag naton dira nga Hebrew language, no? kay ulihin na lang ini ko di may Aramaic language o kon ang Arabic language, no? Pero ang inigali ko no balang ngalan sa Arabic ang meaning sini repent or the repentant one. Nga ayhan repentant one. Kay nga aman, si Job hindi niya maintindihan kung nga nagkatabo ang ini nga bagay sa iya kabuhi. Wala sa pahin niya matarong man siya. Insakto man ang iyang relasyon sa Ginoo pang natabo ang ini kalamidad sa ikabuhi kag hindi niya maintindihan. Apang katahom diri kay sa tunga sini nagsalig si Job sa iya nga Ginoo. Amo ni nga nagambal siya, "Though he slay me, yet I will put my trust in him." Katahom siya, no? Bisan paksyon pa ko sa Ginoo, magasalig ako gyapon sa iya. Ang kamatayon, kung paksyon ka sa isa katawo, amo na ng pinakalala nga butang nga mahimo niya sa imo. Pinakalaway, pinakagrabe nga butang nga mahimo sa tao sa imo, paksyon niya ka. Tingambal sang ni Job diri niya, bisan paksyon pa ko sa Ginoo, bisan ang pinakalala pang butang nga ginimo sa Ginoo sa akong kabuhi, magkapadayon ako sa pagsalig sa iya. Kaya nga man, he was able to look at things the way God look at those things. And he was able to respond to these circumstances because he was able to realize the response of God over these things. So kabay pa ang Ginoo magapalan sa pagpakamaayo sa pulong nga aton ginpamalandungan. Amo ini ang kamatuoran na gintudlo sa pulong sa Ginoo sa aton. Palayon na natin ini sa Madison ni Broadcast. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag ng kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang Ebanghelyo ay isang katawan ng doktrina tungkol sa katotohanan sa napakagandang biyaya o grasya ng Diyos. Ngunit, kailangang makita muna natin ang ating disgrasya upang mapahalagahan natin ang grasya ng Diyos. Mayroon lamang isang Diyos at isang Panginoon. Ang masamang balita na ang lahat ng tao ay makasalanan sa harapan ng isang banal na Diyos at nasa ilalim ng kanyang galit at papunta ng impyerno. Dito pumapasok ang biyaya o grasya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya lamang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng The Gospel is the Truth about God's Wonderful Grace.
2: Yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, wala silang excuse. Yung mga ayos sumamba sa tunay na Diyos, wala silang excuse. Sabi pa ni Pablo sa 1 Corinthians 6 verses 9 to 10, "Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God." Hindi sila makapasok sa kaharian ng Panginoon. There's such a thing as the kingdom of God. Sabi ni Paul, "The wages of sin is death." Ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Anong ibig sabihin ng kamatayan? Hindi lang ibig sabihin ng paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan mo na namatay ka. Ibig din sabihin ng death dito ay yung paghiwalay ng kaluluwa mo sa Diyos. At itatapon ka sa impyerno at walang katapusang pagdurusang daraanan mo ron. Sabi nga ng Revelation, tawag yan, the second death. Kasama yan sa kamatayan, sinasabi ni Pablo. Kaya nga sabi ni Pablo sa 2 Thessalonians 1:7-9, na pag dumating si Kristo mula sa langit sa mundong ito, babalik siya dito, sabi doon, in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. Yan ang kondisyon ng lahat ng tao apart from God. O kung alam mo nang itong patutunguhan mo, pag wala sa iyo ang Diyos, ano pa sasabihin mo? Iiyak ka na lang. Sabihin mo, "Wretched man that I am, who will deliver me from the wrath of God?" Kahit anong impormasyon ang ilagay mo sa utak ng mga Pilipino, hindi nito mababago ang kanyang evil tendencies, yung kasamaan niya. Kailangan ang Diyos ang magbago ng mga puso natin. Alam nyo, dito pumapasok ang ganda nitong ating pag-aaral. Dahil ang Biblia, talagang angat na angat pagdating sa mga ganitong bagay, no? Patungkol sa wisdom. Ito ay talagang wisdom na superior kaysa sa wisdom ng mundong ito. Ang tinututukan ng Biblia ay totoong mga solusyon. Hindi ito tulad ng ginagawa ng mundo, parang balat sibuyas lamang, no? Yun lang pang ibabaw ang kanyang sinosolve ng mga problema. Sinosolve ng Ebanghelyo yung pinakaugat. Yan ang specialty ng Ebanghelyo. May kapangyarihan itong magbago ng mga buhay ng mga tao. At laging importante, no? Itong gospel na to. It is always urgent. At ang iglesia ay hindi mawawalan ng trabaho dahil nasa kanya ang susi kung paano magkakaroon ng transformation ng mga tao, paano magkakaroon ng reconciliation, peace, and restoration sa kanilang relasyon sa Panginoong Diyos. Kung malilihis tayo mula dito sa panawagang ito at mai-involve tayo sa partisan politics, mawawala itong ating opportunity na magministeryo sa iba't ibang segment, iba't ibang klase ng mga tao sa ating society. Naniniwala ako na ang paraan upang pakita natin ang pag-ibig natin sa ating bansa ay kung tayo'y mananatiling focused dito sa panawagan natin na i-share ang ebanghelyo and make disciples of all nations. Kaya bumalik tayo sa umagang ito sa ating priority. Ano yun? Alamin natin kung ano ang ebanghelyo. Maniwala tayo. Ito ang mensahe na dapat nating i-share sa ating mga kababayan, anumang political party siya ay kabilang. Ito ang ating kayamanan. Ito ang ating, sabi nga sa English, pearl of great price. Ito ang ating bakuna para tayo ay gumaling mula dito sa ating sin-infected souls. Ito ang ating depensa sa grabing mga kaaway natin kasama ang diablo at ang makamundong sistema na ito. Ito ang ating passport sa langit. Ito ang magpo-produce ng mga iglesia. Ito ang paraan para tayo ay maging mga anak ng Diyos. Ito ang magdadala upang matapos na itong present world natin at magdadala sa Panginoong Jesus sa mundong ito. Siguro nagulat kayo doon sa huling statement na yon. Pero itong sabi ni Jesus na hindi madalas nabibigyan ng diin. Sabi ng Matthew 24 verse 14, "And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations. And then, the end will come." Tignan nyo, susi tayo eh. Gusto nyo mapabilis ang pagbalik ng Panginoon? Ikalat ang ebanghelyo. Lalong maraming mga taong makaalam kung ano bang sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos, paano tayo maliligtas. Pag marami na, pag talagang kumalat na sa buong mundo, eto na. And then, the end will come. Kaya tiyakin natin na ang ating mga buhay ay nakaugat dito sa ebanghelyong ito, ebanghelyong preach ni Pablo, natutunan ni Epaphras kay Pablo at dinala ni Epaphras dito sa siyudad ng Colosse at Chinere sa kanyang mga kababayan. Now, may mga ilan na tayong mga nakitang katangian itong ebanghelyong ito na napulot natin mula dito sa tinatawag na Thanksgiving Report na nakalagay dito sa Colossians chapter 1 verses 3 to 8. Unang nakita natin, ang ebanghelyo ay patungkol sa pag-asa. Ikalawa, na ang ebanghelyo ay mensahe ng katotohanan. Ikatlo, ang magandang balita ay para sa lahat ng tao, walang pinipili. Ikaapat, ang ebanghelyo ay may kapangyarihan upang magdala ng bunga sa ating mga buhay. Ikalima, ang ebanghelyo ay isang body of doctrine na pwede nating matutunan. At ngayong araw, nais nating tingnan ang ika-anim na katangian ng ebanghelyo at ito yon na ang ebanghelyo ay ang katotohanan patungkol sa napakagandang grasya ng ating Diyos. Iyan ang makikita natin dito sa Colossians chapter 1 verse 6, particularly dito sa huling bahagi, no? Basahin ko lang yung buong sentence or statement doon tapos magbibigay ako ng diin doon sa huling limang mga salita. Sabi doon, "The gospel or which has come to you as indeed in the whole world, it is bearing fruit and increasing as it also does among you since the day you heard it and understood," tapos ito na yung gusto kong bigyan ng diin, "understood the grace of God in truth." Tingnan yung tawag sa ebanghelyo, the grace of God in truth. Ang sinasabi ni Pablo sa mga taga Colosse na sinulatan niya, sa Colossas, sabi niya, ito ang mensaheng narinig nyo, naunawaan nyo, natutunan ninyo mula kay Epaphras. Ito ang tinatawag na the word of the truth, the gospel, sa chapter 1, verse 5 ng Colossas. Ito ang mensahe na nagdala ng spiritual fruit sa kanilang mga buhay sa chapter 1 and verse 6. At ngayon, titingnan natin ng mas madiin itong the grace of God in truth. Alam niyo, para i-summarize ni Pablo itong ebanghelyo, nagginamit itong phrase na to, the grace of God. Nagpapakita na ang grasya ng Panginoon Diyos ay sentro. This is a central concept to the gospel message. Sentro ito. Hindi mo pwede ito ilagay sa tabi lang. Hindi, ito yung pinakasentro pag sinabi mong ebanghelyo. Sabi nga ng isa, sa English, no? No single word more accurately defines the essence of the Christian gospel than grace. Kung gusto mo ng isang salita para talagang isummarize mo ang kabuuan ng ebanghelyo, yun ang salitang gamitin mo. Gracia, grace. Ano nasa isipan ni Pablo nung binanggit niya yung grace? Ang salitang grace, sa English nga sabi, it is pregnant with meaning. Buntis ito, kumbaga, ang daming idea na kasama rito. Ano yun? Grace is favor. Ito ay pabor na pinapakita sa mga tao na hindi karapat-dapat tumanggap nito. Gracia ay ang malaking awa at kabutihan ng Panginoon sa mga taong ang dapat lang para sa kanila ay parusa ng Panginoong Diyos. Ang ebanghelyo ay mensahe hindi patungkol sa dapat nating gawin, kundi anong ginawa ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus para sa ating kaligtasan. Tayo ay tinatanggap ng Panginoon sa pamamagitan ng hindi dahil sa ating pagpupumilit, pagsusumikap, dahil sa ating good works, dahil tayo mga relihiyosong mga tao, kundi dahil lang sa pag-ibig, dahil lang sa grasya, dahil lang sa awa ng Panginoon na kumilos para iangat ang kanyang sariling pangalan. Dahil sa kanyang ginawa, tayo ay na-reconcile, na ibabalik sa Panginoong Diyos, tayo ay napapatawad sa ating mga kasalanan, tayo ay nalalagyan ng katuwiran ng ating Panginoon, tayo nagiging mga anak ng Panginoong Diyos dahil sa ginawa ni Kristong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Iyon ang ibig sabihin ng grasya. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Kanya. Kaya't hindi ka takataka na madalas ginagamit ni Pablo yung term na gospel of grace or word of grace. Halimbawa, nung kausap ni Pablo yung mga elders ng Ephesus sa Acts chapter 20, tinan nyo sabi niya sa Acts 20 verse 24 at saka sa Acts 20 verse 32. Tinan nyo verse 24, sabi doon, "But I do not account my life of any value nor as precious to myself if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus." Ano yung ministry na natanggap niya mula sa Panginoong Jesus? "To testify to the gospel of the grace of God." Ito yung tawag niya? The gospel of the grace of God. Ang ebanghelyo ng grasya ng Panginoong Diyos. Sa verse 32 ng Acts 20, ito sabi niya, "And now, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified." Tinatawag niya doon? The word of His grace. Ang mensahe, ang salita ng Kanyang grasya. Pag sinabing word, ito yung message, ito yung body of doctrine patungkol sa Kanyang grasya. So, iyan ang sinasabi ni Pablo. Nasabi niya sa mga taga-Kolosas na itong mensahe ng grasya ng Panginoon ay ang inyong narinig, inyong naintindihan, inyong natutunan mula kay Epaphras. Yun. No, at yun ang gusto nating tutukan ngayon. Na para ma-appreciate natin, para lalo nating makita yung ganda nitong grasyang ito, kailangan maintindihan natin ano ba ang kondisyon ng mga tao noon spiritually. Ano yung spiritual, sabi nga eh, ano yung kanilang, yung spiritual climate ng syudad ng Kolosas nung panahon ni Apostol Pablo. Gusto kong basahin sa inyo mula sa Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary of the New Testament. So, expectin na ninyo, no? Pagka ito, talagang ang specialty ng commentary na ito ay yung mga background ng mga epistles, for example, o yung mga nakalagay sa Bible. Ano background nun? Ba't ganun? Pakinggan nyo sabi sa English, no? I hope na hindi kayo makuha nyo ito, hindi kayo mahirapan. Sabi doon, "There were no secular humanists at this time in Colosse." Ibig sabihin nun, walang nang tulad ngayon na, "Ay, hindi ako naniniwala sa Diyos." Ah, walang Diyos. Ang totoo lang, matter. Yung makikita, maririnig, maaamoy, mahawakan, masisilip under the microscope or masisilip ginagamit ang telescope. Yun lang ang katotohanan. No such thing as spirit, gods, angel, God. Wala nun. Hindi. Noong time ni Pablo, Walang ganong klaseng tao sa Colossus. No secular humanists. They believed in the reality of the gods and goddesses as well as in the pervasive influence of good and evil spirits. Yan ang kanilang paniwala. May mga Diyos na babae, Diyos na lalaki, at mga masasamang espiritu at mababait na espiritu. Like any other city in the Roman Empire at this time, Colossae was religiously pluralistic. Ibig sabihin, hindi lang isang relihiyon ang pinaniniwalaan nila. Pinaghahalo-halo nila lahat ng iba't ibang klase ng mga relihiyon. Kaya plural, pluralistic. Among the deities, kasama sa mga Diyos, the Colossians worshipped where? The Ephesian Artemis, the Laodicean Zeus, Artemis the Huntress, the local moon god Men, the lunar goddess Selene, the Egyptian deities Isis and Serapis, as well as a number of well-known Greek divinities including Athena, Demeter, Hygieia, Helios, and Tychi. It is likely that other distinctively Asia Minor deities would have been worshipped there as well, such as the mother goddess Cybele and the goddess of witchcraft Hecate. O, tingnan nyo, halo-halo. Hindi lamang yung sinasamba na nila doon sa kanilang syudad, may imported pa. Tapos, hindi lang yun, sabi rito, posible, dahil nga sa pati yung pinaniniwalaan yung pati Diyos na iba, pati yung goddess of witchcraft. Ba, meron pa silang Diyos na babae ng pangkukulam. In their belief, sa kanilang paniwala, not all gods, goddesses, and spirits were benevolent. So sa kanilang paniwala, hindi lahat ng spirito mabait. Most were to be feared. Even the good deities, kahit daw yung mga mababait, if offended, could manifest their anger toward the people in some kind of disaster. So kahit daw mabait na Diyos nila, pagka nagalit yan, huwag mong gagalitin. Kapag nagalit yan, papadala yan ng bagyo, ng lindol, ng tsunami, ng sakit, ng pandemic. Yan sinasabi rito eh. Some kind of disaster. The people also feared the many spirits associated with wildlife, agriculture, and the intersection of roads. Kalay mo, tatawid ka lang ng kalye, pag sa kanan ka dumaan, ibang demonyo o ibang Diyos ang nagli-lead dito. Pag kumaliwa ka, iba din yung Diyos dito. Grabe, ang daming Diyos na sinasamba nila, pati sa mga tanim, pag pumunta ka sa lugar na to, pag ikaw ay nasa bundok, pag ikaw ay nasa bali, pag ikaw ay nasa dagat. Spirits were associated with some objects that could pose a significant threat to one's safety. They believed that astral spirits, the zodiac, planetary deities and the constellations such as Pleiades and the constellation of the bear Arctos held sway over fate and influenced the affairs of day-to-day life. No, yun ang paniwala nila, itong mga constellations, no? Sagittarius, Aries, o kung ano pa makakaapekto sa pang-araw-araw na buhay. Kung ikaw ay naipanganak nung buwan ng ganito, tulad ako, kunyari, Sagittarius, uy, nako, itong ano niyan, epekto niyan sa'yo, kaya ganyan ang personalidad mo. Kasi naipanganak ka ng araw na to na ang namumuno ay itong Diyos na to ng kalangitan dito sa bahaging ito. Sabi pa doon, they were also fearful of the underworld and the gods and goddesses such as Hades and Hecate. Not least, they had to be wary of the spirits of deceased ancestors and of the untimely dead who haunted and could wreak terror. Ano sinasabi rito? Hindi lang nila kinakatakutan yung mga Diyos doon, pati yung Diyos sa ilalim ng lupa, sa lugar ng kamatayan. At hindi lang yun, pati yung mga espiritu ng kanilang mga kamag-anak na namatay. Lalo na yung hindi mo inaasahang mamatay, namatay. Nako, sabi niya, yun, the untimely dead who haunted. So in other words, mga multo. Yun ang kinakatakutan nila. This dread prompts people to wear protective amulets and to use magical charms and spells, to seek the assistance of magicians and conjurers, to severely abuse their bodies as they confess their errors, to offer sacrifices and perform purifications, and to pray with quivering voices. For all these people, hope is fleeting. Tinan, yun ang solusyon nila eh. Dahil kinakatakutan nila itong mga demonyo, itong mga Diyos, babae, lalaki na mga Diyos, itong mga spirito, mga multo, mga kung ano-ano. Ano ginagawa? Nagsusuot ng mga anting-anting. May mga orasyon. May mga humingi ng tulong sa mga magician, sa mga mangkukulang, sa mga manguhula. Or sinasaktan nila ng todo-todo yung kanilang mga katawan habang kinukumpisal nila yung kanilang mga pagkukulang. Kung ano-ano sakripisyo ang kanilang pinagagagawa. Pag nag-pray sila, nagpe-pray na natatakot. Pero sa lahat ng mga taong ito, sabi dito, ang pag-asa ay nawawala. Parang wala silang kapag-asa. Walang katiyakan ang kanilang mga buhay. Hindi nila alam kung natuwa ba yung Diyos na kanilang sinamba o galit pa rin. Yan ang konteksto. Yan ang spiritual climate ng Colossus. Sa ganyang kondisyon, napakaganda ng Ebanghelyo. The gospel is so liberating. Buti na lang may Ebanghelyo. It was truly good news. Talagang magandang balita. Nung dinala ni Epaphras, ito ang katotohanan. No? Yan yung maganda dito sa Ebanghelyong daladala niya. Sabi niya, it is the grace of God in truth. In truth. Pansin niyo yung dalawang salitang ito, in truth. Ang ibig sabihin ni Pablo rito na sinabi niya, gusto niyang iangat itong idea na to na itong dinalang Ebanghelyo ni Epaphras ay kontra sa lahat ng mga maling katuruan. Gusto mo ng totoo? Pakinggan mo yung mensahe ni Epaphras. Lahat ng mga mensahe pumapalibot dun sa Colossus at sa Asia Minor at sa Roman Empire na salungat dito sa tinuturo ni Epaphras, yung mga mensaheng yon ay kasinungalingan. Walang kabuluhan. Wala kang pag-asa doon. Wala kang patutunguhan doon. Pag namatay ka at itong pinangahawakan mo, maiimpyerno ka. Mananatili ka sa ilalim ng galit ng Panginoong Diyos. Yan ang sinasabi niya. It is the grace of God in truth. Etong mensahe na to na nagtuturo, etong mga mensaheng nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng good works, sa pamamagitan ng pananakit ng iyong mga katawan, sa pamamagitan ng huwag kang kakain ito, bawal yung ganyan, o sa pamamagitan ng pagtitiwala sa mga anting-anting, o pagpipray sa mga anghel, o pag-observe ng mga religious ceremonies at mga ritual, sabi ni Pablo, lahat yan. Yan ay kasinungalingan. Yan ay walang katotohanan, walang saisay. Mali yan. Etong Ebanghelyo na nagpo-focus sa grasya ng Panginoon, ito ang katotohanan. Yan ang gusto kong tutukan ngayon.

0: And the moment I ask that question, I am face to face with doctrine. Pagka tinanong mo daw, bakit ko kailangan ng grasya? Undeserving ba ako? O pag nagsimula ka ng mag-isip, pag talaga sineryoso mo ng pag-isipan itong mga bagay na ito, hindi mo maiwasan, pupunta ka sa doktrina. Now, dito pumapasok itong napakagandang idea na to tungkol sa grasya ng Panginoon. Kailangan makita muna natin yung disgrasya natin eh, para makita mo yung grasya ng Panginoon Diyos. At ito ang ikatlong elemento ng Ebanghelyo, nakatutok kay Hesukristo, ang ating tagapamagitan, the mediator, ang ating tagapagligtas at Panginoon, our Lord and Savior. Dahil wala na tayong magagawa upang iligtas ang ating sarili, kailangan natin ng tulong. At ang pinadala ng Panginoon Diyos sa kanyang malaking awa at kabutihan, meron siyang ginawang paraan upang ang kasalanan, parurusahan niya pa rin. Pero at the same time, tayo na nagkasala, patatawarin din niya. Paano ginawa yon? Tingnan niyo ha, pag pinarusahan niya tayo sa ating kasalanan, ang bayad, kamatayan, impyerno. Eh di tapos na. Hindi pwedeng gawin ni Lord yung dalawa eh. Na tayo ay patawarin, tayo ay bigyan ng katuwiran, at the same time, parusahan sa impyerno. Kasi ang parusa sa impyerno, wala nang katapusan eh. So paano ginawa yon? Ginawa ng Diyos ang solusyon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Iyon ang grasyang pinakita ng Panginoon. Ang tanong, sino ba itong si Jesus? Kailangan maintindihan natin ang kanyang persona at ang kanyang ginawa. Sino si Jesus? Si Jesus ang provision ng Panginoon para sa mga makasalanan upang sila'y mapatawad at upang maibalik sila dito sa Diyos na ito na galit sa kanila. Sabi ng 1 Timothy chapter 1 verse 15, "The saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners." Yan si Kristo. He came to this world. Hindi siya tagamundong ito, in a sense, no? In one sense, he came into the world to save sinners. Sabi nga ni Pablo, ako nga pinakamalala eh, sa mga makasalanan yon. Sabi ng 1 Timothy 2, 5, and 6, "For there is one God and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time." Yan yung tawag kay Kristo, the mediator.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: alam mo ba na taong 1950 nang itinayo ang 300 feet antenna ng FEBC Philippines sa dati nitong tahanan sa Karuhatan, Valenzuela City? Nagtulong-tulong ang mga Amerikano at Pilipinong staff ng FEBC upang gawin ito.
1: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes, 20 sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, trust rating ni Pangulong Marcos bumaba, rating naman ng vice-presidente na natiling matatag ayon sa SWS. Pambansang pulisya handa na para sa seguridad sa SONA. At sa kalakalan, mga pangunahing bilihin wala pang price increase ayon sa DTI. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Bumaba ng 1 puntos ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalawang quarter ng 2026 habang nanatiling hindi nagbago ang trust rating na nakuha ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon sa survey ng Social Weather Stations na isinagawa sa 1,200 respondents nitong Hunyo, 34% ang nagsabing malaki ang kanilang tiwala sa Pangulo mula sa 35% noong unang quarter. 17% ang nanatiling hindi tiyak habang 45% ang nagsabing kaunti ang kanilang tiwala sa Pangulo. Samantala, nanatili naman sa 57% ang much trust rating ni Vice President Duterte Carpio. 15% ang hindi pa rin makapagpasya habang 27% ang nagsabing kaunti ang kanilang tiwala sa Vice Presidente. Ayon sa Strat-based President na si Dindo Manhit, inaasahan ng publiko na maglatag ang Pangulo ng malinaw na plano sa mga issue na direktang nakaaapekto sa buhay ng mga Pilipino sa nalalapit na State of the Nation Address. Si Vice President Duterte Carpio ay kasalukuyang naharap sa impeachment trial kaugnay ng irregularidad sa paggamit ng confidential funds at iba pang mga akusasyon. Itinanggi naman niya ang mga paratang at iginiit na may motibong politikal ang mga ito.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Tiniyak ng Philippine National Police ang ganap na paghahanda sa seguridad para sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27, araw ng Lunes. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nasa huling yugto na ang koordinasyon, rehearsal at deployment ng mga tauhan upang matiyak ang 1 ligtas, maayos at mapayapang SONA. Magpapakalat anya ang PNP ng hindi babamba sa 20,000 mga pulis na susuportahan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Patuloy rin ang koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan para sa seguridad at maayos na pamamahala ng daloy ng trapiko. Inaasahan namang magsasagawa ng kilos protesta ang ilang progresibong grupo kasabay ng SONA, gayon din ang ilang organisasyong may kaugnayan sa pamilya Duterte. Pinaalalahan na ni Nartates ang mga pulis na pairalin ang maximum tolerance, manatiling propesyonal at igalang ang karapatan ng mga mamamayan para sa mapayapang pagpapahayag ng kanilang saloobin alinsunod sa batas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Iginiit ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio na lalo lamang nagdudulot ng pagdududa ang pagtutol ng kampo ng Vice Presidente sa paglalabas ng kaniyang bank at tax records. Ayon kay House Prosecution Spokesperson at Panel Member Benjamin Tolosa, kung nais na patunayang hindi ganoon kalaki ang halaga ng mga transaksyon sa mga bank account ni Duterte Carpio sa tinutukoy na panahon, na dapat mismo umanong iharap ng depensa ang mga dokumento. Noong ika-anim na araw ng paglilitis, siniling ng kampo ng bise sa impeachment court na isantabi ang kahilingan ng prosecution na magpalabas ng subpoena para sa bank at tax records ng bise presidente. Ipinagpaliban naman ng impeachment court ang pagdedesisyon sa motion hanggang sa muling pagdinig ngayong araw. Naniniwala ang prosecution na pagbibigyan ang kanilang kahilingan dahil may sapat umano itong batayan sa ilalim ng batas. Ayon pa kay Tolosa, mahalagang ebidensya ang mga financial records upang maikumpara ang yaman na idineklara ni Duterte Carpio sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at ang mga record ng mga transaksyon. Gayunman, sinabi niyang mayroon pa silang iba pang testimonya at mga dokumentong iyaharap para suportahan ang mga articles of impeachment.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Wala pang price increase sa mga pangunahing bilihin ayon sa Department of Trade and Industry. Ito at ang iba pang balitang business sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Iniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na wala pang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang mahalagang produkto sa bansa. Ito ang pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque kaugnay ng inaasahang pagtaas ng presyo ng langis ngayong linggo dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay Roque, wala pang manufacturer na humihiling o nagsusumite ng aplikasyon para sa price increase. Anya, sa ngayon ay wala pang dahilan para itaas ang presyo ng mga bilihin. Dagdag pa ni Roque, hindi pa dapat magbigay ng haka-haka tungkol sa posibleng epekto ng sitwasyon dahil anya mas mabuting maghintay muna. Sa iba pang balita, mas pinipili ngayon ng maraming kabataan na maging financially stable bago magpakasal at magkaroon ng anak. Ito ay batay sa United Nations Population Fund o UNFPA Demographic Future Survey 2026 kung saan 88% ng mga respondent ang nagsabing nais muna nilang maging financially secure bago maging magulang. Sinabi ng UNFPA na mataas na gastusin at hindi tiyak na trabaho ang pangunahing dahilan ng pagkaantala ng pagpapamilya. Sa kabila nito, marami pa rin sa mga kabataan ang nagnanais mag-asawa at magkaroon ng pamilya kapag handa na ang kanilang kalagayang pinansyal. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa puling foreign currencies. 61 pesos at 64 centavos sa US dollar, 43 pesos at 90 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 79 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 41 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ito po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
3: Southwest monsoon o habagat ang patuloy na nakaaapekto sa western section ng Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at ang Lanao del Norte ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog ng pagkidlat dulot ng southwest monsoon. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.2 hanggang 32.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:36 at lulubog dakong 6:29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, NBI Director Melvin Matibag inaasahang magbibigay linaw sa investigasyon sa umano'y kill threat ni Vice President Sara Duterte Carpio. Dating House Speaker Martin Romualdez wala pang natatanggap na subpoena mula sa ombudsman na sa bansa pa ayon sa kanyang tagapagsalita. At sa palakasan, Gilas U21 nakakuha ng pwesto sa FIBA 3x3 U23 World Cup.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Balik-balitaan tayo, inaasahang magbibigay linaw si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa investigasyon ng ahensya kaugnay ng umano'y banta ni Vice President Sara Duterte Carpio laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang pagharap sa impeachment trial bukas araw ng Martes. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa, si Matibag ang inaasahang maglalantad ng resulta ng masusing investigasyon ng NBI kaugnay ng mga pahayag ng Vice Presidente na ayon sa prosecution ay maaaring magsilbing mahalagang ebidensya sa kaso. Sinabi ni Tolosa na ang mga pahayag ni Duterte Carpio ay maituturing na admission against interest na anyay kabilang sa pinakamalalakas na uri ng ebidensya sa ilalim ng rules of court. Iginit din niyang hindi binawi ng Vice ang naturang mga pahayag matapos siyang magbigay or mabigyan ng pagkakataon na gawin ito. Samantala, umaasa ang prosecution na mananatiling nakatuon ang mga pagdinig sa impeachment case sakaling mabanggit ang hiwalay na investigasyon ng NBI sa sinasabing mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games na kinwestiyon ng ilang senador dahil sa timing nito.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Dating House Speaker Martin Romualdez wala pang natatanggap na subpoena mula sa ombudsman at nasa bansa pa rin ayon sa kanyang tagapagsalita. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
5: Wala pang natatanggap na subpoena mula sa Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa aligasyong sangkot siya sa flood control scandal. Ang sabi ni Attorney Ade Fajardo, legal spokesperson ng Romualdez, susunod ang dating speaker sa mga proseso ng ombudsman at payag siyang humarap sa anumang investigasyon kung mayroon mang sinasabing ebidensya. Dagdag pa ni Fajardo, hindi tumatakas sa pananagutan si Romualdez para harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Voluntaryo anyang bumaba siya bilang speaker para bigyan daan ang investigasyon. Sa ginawang investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure, binigyan din ni Fajardo na hindi nakitaan ng pananagutan ang dating speaker. Nananatili anyang nasa bansa si Romualdez at ginagawa ang kanyang tungkulin bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang pangyayari, kapwa iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee sina Senador Alan Peter Cayetano at ang kanyang kapatid na si Lino Cayetano sa susunod na pagdinig kaugnay ng investigasyon sa umunay mga ghost flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino Cayetano mismo ang humiling ng investigasyon sa mga flood control projects sa lungsod na ipinatupad mula 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng tinatayang 6 na bilyong piso. Samantala, tinanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang alegasyong may mga ghost flood control projects sa Taguig. Binatikos din niya sina Senador Erwin Tulfo at Panfilo Lacson at kinwestiyon ang pinagmulan ng kanilang yaman. Magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa issue matapos ang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: 27 lugar sa BARM elections isinailalim sa red category ng COMELEC. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
6: Nagpatupad ang Commission on Elections ng mas mahigpit na pagbabantay sa 27 lugar sa BARM na isinailalim sa red category bilang election areas of concern. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na batay ang klasifikasyon sa mga naitalang kaguluhan noong mga nakaraang halalan at hindi sa kasalukuyang sitwasyon. Patuloy namang minomonitor ng COMELEC ang sitwasyon sa mga naturang lugar. Samantala, nasa gitna ng Philippine Coast Guard ang isang wooden-hulled vessel na nasiraan ng makina habang nagdadala ng relief goods sa karagatan na malapit sa Pandami Sulu. Ayon sa PCG, sakay ng ML Super Inn ang tinatayang 1,900 na sako ng bigas na nakalaan bilang relief assistance para sa bayan ng Pandami. Matagumpay namang nahila ng Coast Guard ang sasakyang pandagat sa isinagawang search and rescue operation. Bukod dito, rumisponde rin ang PCG sa isang motor yacht na nasunog sa karagatan ng San Fernando, Romblon. Ayon sa PCG, 4 na tripulante ng MY Jason ang unang nailigtas ng mga mangingisda bago ininipat sa search and rescue team ng Coast Guard. Wala namang naiulat na nasugatan. Batay sa paunang impormasyon, posibleng nagsimula ang sunog sa engine compartment ng motor yacht. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Nakamit ng Gilas Pilipinas U21 Men's 3x3 Team ang pwesto sa FIBA 3x3 U23 World Cup matapos manguna sa FIBA 3x3 Nations League Asia 2 Conference sa Petaling Jaya, Malaysia. Sinelyohan ng Gilas ang kampanya sa pagwawagi ng Stop 6 matapos talunin ang New Zealand, Singapore at Japan. Nakakuha rin ang kupunan ng 3 stop titles at umabot pa sa finals sa 5 sa 6 na stops ng torneo.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Nasungkit ng Philippine Men's Volcanoes ang ikalawang sunod na Union's Cup title matapos talunin ang Malaysia sa score na 39-18 sa finals sa Nonthaburi, Thailand. Nanguna ang Volcanoes sa second half matapos ang dikit na yugto na nagtapos sa 15-all para makumpleto ang back-to-back championship. Mag-host naman ang Pilipinas ng susunod na Union's Cup habang target ng Volcanoes ang makasaysayang three-peat. Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, indignation rally isinagawa sa Liwasang Bonifacio. Crime situation ng bansa, hindi lang Metro Manila ang batayan paglilinaw ng PNP. At sa ibang bansa, Russia naglunsad ng ballistic missile strikes sa Kyiv.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban,
7: DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nagdaos ng indignation rally ang United People's Initiative o UPI sa Liwasang Bonifacio kahapon. Doon ay ipinahayag nila ang pagtutol sa mga katiwalian ng kasalukuyang administrasyon. Bit-bit na mga rallyista ang mga placard at streamer na naglalaman ng kanilang mga panawagan habang isinagawa ang programa. Kasabay ng kilos protesta, nakaranas ng pagsisikip ng daloy ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila. Pansamantalang isinara ang bahagi ng Quezon Bridge patungo sa Liwasang Bonifacio at ipinatupad ang traffic rerouting. Naglagay din ng razor wire barricades sa Recto Avenue, Mendiola Street at sa Ayala Bridge bilang bahagi ng security measures at nagtalaga rin ng mga tauhan ng Philippine National Police para tiyakin ang kaayusan at seguridad sa lugar. Pagsapit ng gabi, natapos ang kilos protesta habang nanatili ang mga pulis sa lugar para naman tumulong sa traffic management at matiyak ang kaligtasan ng publiko.
7: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nilinaw ng Philippine National Police na hindi dapat ibatay lamang sa mga insidente sa Metro Manila ang pagtataya sa sitwasyon ng kriminalidad sa buong bansa. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Arlan Reyco, kinikilala ng pulisya ang pangamba ng publiko sa mga nagdaang high-profile crimes, kabilang ang mga pag-atake sa mga motorcycle taxi riders. Ngunit hindi anya nito ganap na inilalarawan ang kalagayan ng buong bansa. Ipiniliwanag din ni Ko na hindi nangangahulugang mas ligtas na ang Pilipinas sa napaulat na 20.6% na pagbaba ng focus crime sa unang tatlong buwan ng Safer Cities Initiative. Batay sa tala ng PNP, bumaba sa 7,883 ang naitalang focus crimes mula 9,506 na cases sa magkaparehong tatlong buwang panahon bago at matapos ipatupad ang programa. Kabilang sa mga focus crime ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping at motorcycle theft. Iniulat din ng PNP ang pagbaba ng focus crime sa ilang rehiyon, kabilang ang Mimaropa, Central Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, Ilocos Region at Northern Mindanao.
7: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang tampok na ulat, kinwestiyon ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang mga pahayag ni Senador Robin Hood Padilla kaugnay ng AI-generated video ng state-owned China Daily na gumamit ng unggoy para katawanin ang mga Pilipino o ang Pilipinas. Nauna nang sinabi ni Padilla na si Tariela di umano ang unang nagpasiklab ng umiiral na tensyon sa West Philippine Sea. Bilang tugon, giniit ni Tariela na hindi siya ang dapat nasisihin sa naturang video dahil ang China aniya ang gumawa at ang nagpalaganap nito. Aniya ang China ang nararapat kondenahin dahil ito ang nasa likod ng video na tinawag niyang racist. Itinanggi rin ni Tariela ang pahayag ni Senator Padilla na ang paggamit niya ng satirical caricature ni Chinese President Xi Jinping sa isang lecture sa universidad ang nagpalala ng sitwasyon. Anya, ginawa niya ang naturang caricature bilang satire at hindi bilang propaganda. Nauna ng kinondena ng Department of Foreign Affairs at ng ilang opisyal ng pamahalaan ang naturang video at tinawag itong racist at hindi katanggap-tanggap.
7: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Iniulat ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nagpakawala ang Russia ng mahigit 40 missiles sa Kyiv. Kabilang ang 25 ballistic missiles na ikinasawi ng isang tao at ikinasugat ng 16 na iba pa. Tinawag ni Zelensky ang pag-atake bilang isa sa pinakamalaking ballistic missiles attack sa gabisera ng Ukraine. Ginitaman ng Russia na mga pasilidad, militar at logistics hub ang kanilang tinarget at itinangging pinupuntirya nila ang mga sibilyan. Patuloy na hinaharap ng Ukraine ang kakulangan sa air defense Defense Interceptors habang pinalalakas naman ng Russia ang mga missile attack.
7: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Ilang tao ang nawawala matapos lumubog ang isang ferry sa karagatan ng Guyana sa South America. Ayon sa mga otoridad, sakay ng MV Barima ang 116 passengers at 17 crew nang tumaob ito habang bumabiyahe patungo sa Port Kaituma. Sa ngayon, 67 kabilang ang 15 bata ang nailigtas habang nagpapatuloy ang search and rescue operations.
7: Bagong araw, bagong diwa.
3: Mula po ito sa mga kawikaan, Kabanatang 17, Talatang 20. Ang masamang isipan ay hindi uunlad, ang sinungaling ay aabot sa kasawiang palad.
7: Bagong araw, bagong balita.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 20 sa buwan ng Hulyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
7: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
3: Ang tamang oras, 6:55 ng umaga.
8: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
9: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
10: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes, Hulyo 20 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Para sa aton balita lokal, Surala, Norala, Landan kag Bacongo National High School nanguna sa mga kompetisyon sa Tinalak Festival. Tatlo ka tonelada nga karne halin sa iban nga pungsod na kumpiskar sa siyudad sang Coronadal. LGU Kiblawan gin bisita ang nagkalain-lain nga talaptapan sang LGU Coronadal. Rider ginbawian sang kabuhi matapos nagbangga sa truck sa Banwas sang Surala. High value individual arestado sa operasyon batok sa illegal nga armas kag droga sa Banwas sang Santo Niño. Duha ka lalaki arestado, 12 kasasyes ang ginapatihan nga shabu na kumpiskar sa isulan. Joint COMELEC AFP PNP checkpoints ginlunsar para sa BARM parliamentary elections. Duha ka sundalo kag tatlo ka sibilyan pilason sa pagsigabong sang Granada sa Sharif Aguac. Mga sundalo nagalakat sang 25 kilometro para madulong ang mga gamit pang eskwela sa mga katutubo sa Davao. 1.75 milyones pesos nga balor sang mineral ores na kumpiskar sa Lanao del Norte. Duha ka lalaki arestado.

Liwat gin pakita sa mga nagpartisipar ang ila kaayo talento kag manggaranon nga kultura sang South Cotabato matapos gin pagwa ang opisyal nga resulta sang pila ka nagapangunang nga kompetisyon sa pagselebrar sang 27th Tinalak Festival kag 60th Foundation Anniversary sang probinsya. Naangkon sang Municipality of Surala ang back-to-back championship sa Bahay Kubo with Product Display Competition. Matapos manguna sa kompetisyon nga highlight sa pagkamaminugnaon nga disenyo sang Bahay Kubo kag pagpakita sa mga lokal nga produkto sang kada banwa. Magluwas sa kampyonato nga nakuha nakaangkon man ang Municipality of Surala sang 300,000 pesos isip pa premyo kagin kilala man nga champion sa Best Performance Award kag Most Neat and Clean and Orderly Bahay Kubo. Nakuha naman sang tupi ang unang pwesto sa People's Choice Award samtang ikaduha sa ang Surala kag ikatatlo naman para sa Pulumulok. Samtang sa street dancing ka grand showdown na nagpaindis-indis ang nagkalain-lain nga nag-intra agad ipakita ang ilang mga manami nga bayo kagapagsaot sa pagpasundayag sa kategorya nga madalbe lan ginakilala nga kampyon ang Landan National High School halin sa Pulumulok nga nakaangkon sang 400,000 pesos samtang first runner up naman ang Saravia National High School kag second runner up ang Lakunon Integrated School. Sa kasadyahan sa kapatagan na angkon ang kampyonato sang Norala National High School nga nakabaton sang 350,000 pesos samtang ang Tiboli National High School naman nakakuha sang encouragement prize. Samtang sa Sagayan, Alalan, ginkilala nga kampyon ang Bakongo National High School na nakaangkon sang 400,000 pesos. Kasunod ang Panay National High School isip first runner-up kag Bukay Pait National High School isip second runner-up. Lakip man sa mga nabaton nga espesyal nga pagkilala ang Best in Street Parade kag Best in Music kung sa diin nanguna ang Landa National High School, Bakongo National High School kag Norala National High School sa ila kategorya. Naghatag sang maduagon o maduagon nga pagtakop ang mga kompetisyon sa Tinalak Festival nga nagserbe sa pagpakita sang pagkahiliusa, talento kag paghatag importansya sa mga South Cotabateño sa ila kultura kag tradisyon.

Sunod sa etiketa sang mga kahon, ang mga karne ginlakipan sang frozen nga karne sang baboy atay kag manok mahalin sa pungsod Brazil. Lakip sa nangin bayulasyon ang nakumpiskar nga mga karne. Ang sala nga pagdumala sini kag wala sang nagakaigo nga dokumento. Gindala naman sa sanitary landfill sa nga lokal nga gobyerno ang nakumpiskar nga mga karne agud sunugon matapos ginpablatter sa Coronadal City PNP. Alas 7:25. Naghiwat sang benchmarking activity ang LGU Kiblawan Davao del Sur sa siyudad sang Coronadal adlaw sang Biyernes nga ginpangunahan ni Kiblawan Mayor Carl Jason Rama kaupod ang mga konsehal kag iban pang katapo sang ila lokal nga gobyerno. Una nga nagpadulong ang delegasyon sa opisina ni City Mayor Erlinda Araquil

Pag ang mga inigin baton ni City Tourism and Cultural Affairs Officer Elric Batilaran. Sa iya presentasyon, gin paambit ni Batilaran ang mga nagapanguna nga programa kag inisyatibo sang syudad sa patag sang turismo, lakip ang mga simbolismo, identifikasyon sang Coronadal nga nagasalamin sa kultura, history kag pagpanginabuhi sang kada Coronadalenyo. Matapos sini, nagbisita ang delegasyon sa City Health Office kung sa diin ginpresentar sang mga doktor kag empleyado sang Talatapan ang nagkalain-lain nga pasilidad, mga good practices kag mga programa para sa ikaayong panglawas sang syudad nga may tinutuyo mapaayo kag mapaayo ang kahimsog kag ikaayo sang kada Coronadalenyo. Sa dugang pang balita lokal, ginbawian sang kabuhi ang isa ka 24 anyos nga motorcycle rider matapos nagbangga ang iyang motorsiklo sa likod nga bahin sang isang ka nakaparada nga wing van truck sa kalabaon sang National Highway sa Purok Mabini, Barangay Dahay Banwas sang Surala kaagahon sang Sabado. Ginkilala ang biktima kay alias Justiny, 24 anyos, residente sang Purok Pag-asa, Barangay Dahay, na nagamaneho sang isa ka Yamaha XTZ nga motorsiklo sang naglungtad ang insidente. Suno sa inisyal nga imbestigasyon, nag-aagi ang biktima sa National Highway padulong sa Santo Niño sang nabanggaan sini ang likod nga bahin sang isa ka Fuso aluminum wing van nga ginamaneho ni alias Ireneo, 61 anyos, residente sang Linamon, Lanao del Norte. Naibaluan nga ang nasambit nga truck may karga nga mga root crops halin sa Palawan. Kagyara lang nakaparada sa outer lane sang highway bangod sa mechanical defect kag wala suno pa pwesto nga early warning device. Bangod sa kakusog sang impact, nakaangkon sang grabe nga damyos sa iyalawas ang biktima. Gilayon inigindala sang mga rescuers sa Surgeon General Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Kapareho nga ang konsang damyos ang mga nasambit nga salakyan kagindala ini sa istasyon sang Surala Municipal Police Station para sa nagakaigo nga imbestigasyon kag tama nga disposisyon sang kaso.

Diyang aton takna. Arestado ang isa ka high value individual o HVI nga ginkilala kay alias Joe matapos ginserbihan sang search warrant sang gintingob nga pwersa sang Santo Niño Municipal Police Station. Drug Enforcement Unit, South Cotabato Police Drug Enforcement Unit, South Cotabato Police Intelligence Unit, 2nd Provincial Mobile Force Company, Kagpideya 12 sa Barangay Ambalgan, Banuas ang Santo Niño, adlaw sang Biyernes. Sa ginpatigayon nga operasyon, sa bisa sang search warrant nga ginpagwa sang Regional Trial Court Branch 26 sa Surala, nakaangot sa pagbayular sa Section 11 kag 12 sang Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act kag Republic Act 10591 o kunang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa operasyon nakumpiskar ang 5 ka heat sealed plastic sachet nga may sulod nga ginapatihan shabu kag ginabulubanta may kabugaton masobra 12 ka gramos nga nagabalor sang masobra 83,600 pesos, isa ka improvised tutor, isa ka caliber .45 pistol nga wala sang serial number ka o nga ginlakipan sang isa ka magazine nga may duha ka bala. Gindala ang suspect sa Santo Niño Municipal Police Station para sa nagakaigo nga dokumentasyon kag initial nga investigasyon. Ginapreparar man ang pagpasaka sang kaso batok sa iya sa Office of the Provincial Prosecutor sa siyudad sang Coronadal. Arestado ang duha ka lalaki matapos makuhaan sang 12 ka sachets ang ginapatihan nga shabu samtang ginapatigayon ang Anti-Criminality Patrol sang Isulan Municipal Police Station sa Banuas sang Isulan. Suno sa kapulisan, kaagahon sang Biyernes sang namutikan sang mga operatiba ang duha ka suspect na nagatulak sang isa ka motorsiklo nga wala sang plaka malapit sa public market. Sa ginsita ini kag ginpangayuan sang dokumento wala suno pa nga mapresentar nga papelis ang mga ini. Sa ginhiwat nga inspeksyon nakita sa mga pulis ang mga sachet sang ginapatihan nga shabu nga dala sang isa ka suspect, rason nga ini arestuhon. Padayon nga ginaimbestigaran sang kapulisan kung may kaangtanan sa carnapping ang motorsiklo kag bangod wala inisang plaka kag nagakaigo nga dokumento. Sa karon yara na sa kustodiya sang Isulan Municipal Police Station ang duha ka suspect samtang ginapreparara ang mga kaso nga ipasaka batok sa ila.

Nakumpiskar sa mga katapos ng Bureau of Customs o BOC, kabulig ang iban pang talatapan sa gobyerno ang ginabulubanta 41 million pesos nga balor sang illegal nga droga nga gintago sa 39 ka international parcels nga nag-agi sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Suno sa BOC, natukiban ang mga shipment matapos nag-agi sa profiling, x-ray screening, canine inspection, kag physical nga pagsusi. Lima sa mga parcel halin sa India, kaginapatihan may sulod nga masobra 4 ka kilos ang shabu, kaginabulubanta nagabalor 29.53 million pesos. Samtang ang iban pa nga parcel halin sa Amerika, Spain, Germany, Canada, Netherlands, kag United Kingdom, may sulod naman nga marijuana kag ecstasy nga nagabalor sang mas o kapinkulang 11.5 million pesos. Nakatala na kuntani ipadala ang mga package sa iban nga lugar sa pungsod. Lakip ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Pampanga, Cebu, Cagayan de Oro, Surigao, kag Antique. Ginsungka na ang mga nakumpiskar nga droga sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa dugang laboratory examination kag investigasyon. Ginpasiguro naman sa Bureau of Customs nga padayon sini pabakuron ang pagpakigangot sa iban pang talatapan agud matap na ang pagpasulod sang illegal nga droga sa pungsod.

0: Ginaduso subong sa Senado ang ginaduso nga laing nga may tinutuyo himuon nga nagapanguna nga opsyon ang digital payment sa mga transaksyon sa gobyerno agud mapadasig ang pagbayad sa mga galastuhanan kag pagpanagtagsang pondo sa publiko. Sa idalom sang Senate Bill number 2330 o kon e-bayad act, ginpasa ni Senator Christopher Bongo nga obligahon ang mga ahensya sang gobyerno, government-owned and controlled corporations, local government units, state universities and colleges kag iban pang sakop sang layi nga nagabaton kag nagagamit sang interoperable digital payment system sa koalisyons kag pagpagwa sang pondo. Sakop sang digital disbursement ang pagbayad sang sweldo, allowance, honoraria, cash assistance kag iban pang galastuhanan sang gobyerno samtang obligahon man nga maghatag sang digital payment options sa pagbayad sang buhis, permit, fees, tolls kag iban pang collection sang gobyerno. Sakop sang ginaduso nga layi ang pagpagwa sang electronic official receipts o digital proof of payment agud mapabakod ang transparency kag mas madali nga ma-audit ang paggamit sa pampubliko nga pundo. Lakip sa ginaduso ang paghatag sang insentibo sa mga lokal nga gobyerno agud awhagon ang gagmay nga negosyo kapareho sa mga sari-sari store, market vendors, food stall owners kag tricycle drivers nga magamit sang digital payment system sa ilang mga transaksyon. Agud masiguro ang seguridad sang sistema, gintahasan man ang mga payment service provider nga magsunod sa kasamtangan nga layi sa data privacy kag cybersecurity samtang ginapabilin ang kagahom sang Commission on Audit nga maghiwat sang post-audit sa tanan nga digital transactions may kangtanan sa pondo sang gobyerno. Sa idalom sang ginaduso nga layi, hatagan ang mga ahensya sang gobyerno sang tub-tub tatlo ka tuig agud mapatuman ang digital payment system suno sa preparasyon sini.
1: Balita sa luwas sang pungso.

Nagapanawagan ang pila ka Democrats lawmakers sa Amerika kay US President Donald Trump nga pabakuron ang suporta sa Pilipinas sa padayon nga pag angkon sang China sa West Philippine Sea. Suno sa ila, tuman nga nakasentro ang administrasyon sa mga giyera sa Middle East, rason nga matagan sang tion ang Beijing nga pabakuron ang presensya sini sa rehiyon. Ginpahayag ni Representative Eugene Vindman nga dapat hatagan sang atensyon halin sa unwinnable wars kagtutukan ang pagdepensa sa mga pagsulundan sa bugos ng kalibutan na partikular sa West Philippine Sea. Sa tunga sang 2016 Arbitral Award nga nagpabor sa Pilipinas, padayon sa gihapon nga wala ginakilala sang China ang desisyon kagsang nagligad lang nagbutang sang floating structure sa Scarborough Shoal nga gin nagin depensahan sang Maynila. O wala gin pahanugutan sang Maynila. Naibaluan nga 86% sa mga Pilipino ang nagapati nga dapat depensahan sang gobyerno ang West Philippine Sea. Lakip ang mga kaalyado nga pungsod. Nagapati ang mga mamalidha nga kun hindi gilayon maggiho ang Washington, pwede nga maghatag inisang impresyon sa mahina nga commitment sang US region nga nagapabakod sa posisyon sang China. Masobra isa ka gatos ka pamalay ang ginlamon sang dako nga sunog sa syudad sang Drammen, Norway, suno sa mga rescue official. Ginputos sang madamol nga itom nga aso ang lugar nga yara sa kapin kulang 50 kilometro halin sa kabiser o sa kapital sang Oslo. Magluwas sa kalaparon sang sunog, wala man sang na-report nga ginbawian sang kabuhi o kon missing sa mga residente. Masobra sa 60 ka bumbero ang ginpalapta agod matap na ang kalayo samtang nagamit man sang mga helicopter nga naghaboy sang tubig halin sa kawanangan o kahawaan agod mauntat ang paglapta sang sunog. Bangod sa makusog nga hangin, madasig nga naglapta ang kalayo kag naglabot pa sa lapit nga kagulangan, rason nga ibakwit sang otoridad ang ginatos ka residente. Padayon sa gihapon nga ginaimbestigaran sang otoridad ang ginhalinan sang sunog samtang ginahiwat man ang assessment sa kalaparon sang damyos. Naglapaw na sa masobra 5,000 katawo ang ginbawian sang kabuhi samtang ginanunsyar sa mga opisyal nga ginatos ka milyon naman ang nalikom halin sa International Monetary Fund o IMF para sa construction sa mga naguba nga infrastruktura. Bangod sa linog nga nag-igo sa Venezuela, suno kay National Assembly Chief George Rodriguez, kadaman sa mga ginbawian sang kabuhi natala sa coastal state sang La Guardia. Nagapabilin naman sa masobra 16,000 ang tala sa mga individual nga pilason. Kung sa diin suno sa parliamentary leader, kadaman sini na discharge na halin sa Balay Bululgan. Samtang ginkumpirmar naman ni IMF Managing Director Kristalina Georgieva nga nagpagwa na sang pondo kung sa diin na
nakigangot na ang mga institusyon sa counterparts ini para sa bulig sa nasambit nga pungsod nga ma-access ang ila kaugalingon ng resources sa Fund for Agent Humanitarian Needs ngalin sa ila reserve trench. Ginabulubanta nagabalor sang $5.1 billion ang special drawing rights sang Venezuela sa IMF apang ginharang inibangod sa wala ginakilala sang institusyon ang pagpamuno ni anay Venezuelan President Nicolas Maduro. Sa kasamtangan, yara na sa 20,000 katao ang nadulaan sang puluyan matapos maguba sang linog ang ila puluyan kag sa karon nagatinir sa temporaryong overcrowded camps. Kag naga-experiensyar sang kakulangan sang tubig kag maayo nga sanitation system.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.